0: GX Beauty Soap.
1: Ako si Ronald, saka sales rep.
2: Una,
1: problema, gid ako sa akong body odor.
2: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
1: Pero subong,
2: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
1: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
2: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
4: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
3: Ga! I-shoot na ga!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Si Dimples Romana ni, kinadawat na ko ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta na ako sa paghatag o ginawa, Generica Drugstore, na ay pharmacist nga maayo mo at iman, matakan ka og alternative generics nga epektibo sama sa branded sa presyong kaisa bulsa. Up to 85% ang matigom. Aduna pa'y libreng konsulta with partner doctors. Dali na sa Generica Drugstore. Suporta na to sa ginawa.
8: Ginawang Generica.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: K5 News FM.
13: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
15: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no hold bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
16: Tuno manun sa mga labas ug preskong mga balita. Patas sa komentaryo ug serbisyo publiko. Tinaw sa mga lubog nga issue. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Buluto sa mga badlungon ug salawayon sa katilingban. Muntayig sa Angay Daigon.
17: Balik ta mga ka K5 last sa 8:07 na. Kamu na minaw gyapon diri sa Foro de los Pueblos kauban si ka K5 Brian na Mordan, the King of All Media sa Dakbayan San Carlos.
18: Ang mainit na isyu at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
17: Nakapangapi na ba ang tanan mga ka K5, no? Kung wala pagani, diri na ta sa kaping natay benepisyo nga makuha. Of course, money ang nag-inusarang DTX coffee mix mga ka K5. Ang kaping na ay chia seeds nga ang tuyo ani i-detox or walaon ang mga kagaw-kagaw, mga hugaw, mga bakterya o uban pa diha sa imong lawas, mga kakifev, that causes ni siya sa mga pamalatian later on. Na? Kay kining mga kuana to god, kining mga ubo, sipon, trangkaso, kining mga labad to ang ulo, mga kagaw-kagaw na mga kakifev, ano? So kinanglan nga mawala na siya paagi sa pag-inom na to aning DTX coffee mix, no? Bahado kay ni siya, and then of course, walay side effects, no? Puro positive nga mga effects sa to ang lawas. Makapangapi ka na, ma-detox ka pa, mga kakifive. Mapalit ni siya sa mga butika nationwide, plus mga kakifive kinang diri sa Dakbayan, San Carlos, mapalit ni siya sa may Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. Na sila dira sa Barrick Building, Vigostilo Street, Barangay 2 o Barangay 3, San Carlos City. Sa Kanlaon, mapalit po mga kakifive taga Kanlaon diha, na tay klinika po na dool dira o na mismo diha tapad sa K5 News FM Kanlaon. Diri sa Dakbayan, San Carlos, na sa mga barangay, ganihan na ako'y mga barangays nga nasulti karong kasumpaya ni kon ikaw taga Sitio Talavi, mga taga Talavi diha, pwede mapalit kay Madam Imelda Sibilia, no, sa Barangay Punaw or Talavi Barangay Punaw, mga kakifive. Kung taga Lower Santo Rosario ka, Barangay Rizal, naadiha kay Nanay Elizabeth Davila, no? Elizabeth Davila sa may Lower Santo Rosario, Barangay Rizal. Sa taga Sitio Maluloyon, Barangay Punaw, naa kay Nanay Edna Bacasmas, no? Pwede mo kapalit diha sa mga produkto na to kay Nanay Edna Bacasmas. Kung taga Purok 5 ka, Barangay Bulwangan, naa kay Lucia Fontilar, no? Lucia Fontilar. And taga Barangay Malangsa, Valle Hermoso, mapalit kini ka ni Madam Grace Sagang. Kay Madam Grace Sagang, mga ka K5, no? And kung taga Phase 4 ka, Block 12, Barangay Rizal, San Carlos City, mapalit niya kay Nanay Agnes Garingo. Aha. Sa Panuulan, Barangay Guadalupe, na kay Nanay Pasita sa Tingasin, no? Kay Nanay Pasita sa Tingasin sa Panuulan, Barangay Guadalupe, San Carlos City. Balikan ako uban ron.
18: Pagkamainit na isyo at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
17: Last 8, Jess. Gahapon, mga ka-K5, natay isyo. May kalambigitan kini sa usa ka reklamo sa asawa nga tuwa nagtrabaho ron sa Jordan. Na? Sa Jordan, nagtrabaho usa ka isip usa ka OFW or Overseas Filipino Worker. Overseas Filipino Worker, OFW. And then, tungod sa kapigaduhon, duha ilang anak, ang ihang bana, mga ka-K5, ning lakaw pod, nag-atrabaho nga usa ka kargador, construction worker, dito sa Metro Manila. Ni aging mga sinimana, according to Judilyn Alcuber, si Judilyn Alcuber, mauning asawa nga Miranda D., nag-rant ni siya sa Facebook page o Facebook account niya. Kay gi-post manggod sa barangay ang mga benepisyaryo sa 2,000 pesos nga uplift program sa gobyerno. Unya, naa ang pangalan sa iyahang bana. Nakoy pictures dira, sir. Mm-hmm. Ang gibuhat niya, ning connect dayon siya sa iyang bana nga giingon. Gingnan niya nga, pauli dito, lukatan takag pamasahe dira sa aeroplano, kay anugon pamani ang 2,000. Dili manggod kay one shot ni siya or one time ang 2,000. Kundi, unom ni kabulan equivalent or equals to 12,000 pesos, mga ka-K5. So, dako na na siya kaayo. Dako na na siya kaayo ang 12,000 pesos o nagnakay paabuton nga 2,000. Ang bana, because nga, syempre, kinahanglan ng kwarta, ning pasugot, ning uli ora mismo. Pag-abot diri sa barangay Lalong, kay taga-barangay lalong Kalatrava ni sila eh. Ning adto siya dito sa barangay Marcelo sa kuang pagsabot dito ang kuan dito ang meet up, no? Tingbon-tingbon man sila kay daghan sila kayo. Gibabagan ning banaha sa usa ka persona nga giingon nga dili ka pwede nga makadawat aning 2,000 pesos kay ang imuhang asawa usa ka OFW.
12: Pagamainit lang isyu at usapin ang bayan. Foro de los Pueblos.
17: So ang issue ragod ani mga ka K5. Og dili di ay pwede nga nung gi-appeal pa man pag-post diha. Na. Nga nung gi-appeal pa man pag-post diha ang iyang ngalan sa bana. Kay ang basis god aning uplift program. Usa lang ni sa kadaghanon nga basis ha. Nga kung ikaw madala ka, pinaagi sa pagpahigayon o gipahigayon nga sinsos. Oh, gisinsos mo kaniadtong 2024. Nga dira na mahibaw-an kung ikaw near poor or dili ka ana maka-avail mga ka K5. So karon during that time nga gi-survey ni sila, naapa diri ang asawa. Siya gani mismo nasugata niya ang surveyor or kinigakandak og one-on-one interview sa tagbalay mismo. So during that time, matanaw na to mga ka-K5 nga makonsider sila because nga wala pa man sila'y pamilya nga OFW. Kumbaga, usa nila dili man OFW. Now, so gipostong pangalan, naaangalan sa bana, so ning hingagaw pa uli. Giplitihan bisag dako ang plite sa eroplano gitinghuaan nila kay nakit-an nila gud nga importante ni. So gibabagan as alleged sa usa ka personahe nga di pod nato to siya mabasol kay gisugo ra pod to siya sa taga DSWD nga once ang usa ka ngalan diha or usa ka persona nga naay pamilya nga OFW dili pwede kadawat. Na. So, murag nahago sila, nahasil sila. Kaya nga nung ingana, unta, according to Mr. Madam Judilin, unta, kung di na malandyod sila dahil kadawat kay naka-OFW na siya, unta, wala nalang gi-appeal sa post dira. Aron nga dili sila makagasto, gipapauli, nag-usik sa panahon, nag-uyang sa panahon, nga dili man di ay pwede. Mora man na ang iyang kuan siya, nakagasto pa dyan sila. Ah. Napatoy ning comment kahapon nga, how 2,000 rin yun na, brog maunsa. Ay ma'am, ang 2,000 sa mga ing-ani nga mga tao, 14 na nang dakua. If ang 2,000 ni mo gamay ra, imuhapon na. So di na to ni sila ma-blame, nga nung ipapauli niya iyang bana because need nila ang kwarta, unya, naa ang pangalan niya. Karon, og dili na makuha niya, anugon kayo. So nagranda din ni si OFW nga si Madam Jodilyn Alcuber. Now, na-interview na to eksklusibo diri sa K5, gisulti niya tanan-tanan kung unsa ang mga nahitabo. Ha? Karon, na-viral ang iyang rant diha sa Facebook plus the fact nga gahapon, I guess, sa ato ang presentation, nakaabot na ni sa mga authorities. Na? Nakaabot na ni sa mga authorities ang presentation gahapon sa K5. O niya, daghan na kayo mga shares dira. Oh. Nga ing-ani ang reklamo sa usa ka asawa nga OFW. Ingon ko sa asawa of the air nga, kung di man lang jod, unta sila makatilaw, unta wala na diha ang pangalan sa bana niya para dili sila mag-akuan, maglangan-langan. Mm. So kay na viral na ang gibuhat sa MSWDO Kalatrava. Ang pinaka-update, mauni. Ang gibuhat sa MSWDO sa Kalatrava, ilahang gi-reach out si Jodilyn Alcuber. Ha? Si ang OFW. Ilahang gi-chat. O niya, kita ni mo ha, i-chat ra nila nga, katultol mas na sa balay, aning lakiha unta, naraman ang bana diha, anong i-chat man ang asawa, kung kini sila mga ka-K5, kinang ang intensyon mo, iklaro ang isyo, iklaro ang reklamo, nga nung i-chat-chat pa man ang asawa kay ang bana naaraman dira sa lalong. Pwede man nila paantuan dito sa mga BHW diha o kinsa nga taga-barangay diha. Aron dadon dito sa MSWDO aron maklaro ning iyang pangutana o ang iyang reklamo. I-chat-chat ra. Ana na sila ka tinamaran nga style ko sahay. Ha? Tinamad. So, gi-reach out sila mga ka-K5 kining asawa. Gi-reach out siya sa taga MSWDO o giingnan nga, ma'am, pwede nga imuhang paanhion ang imong bana diri sa MSWDO kay aron maklaruhan. Na, mo nang gisulti na ko, nga nung i-chat pa man ang asawa, kay naraman na ang bana diha. Pwede man nila suguon tong mga BHW or sa barangay lalong mismo nga ingnon nga adtuan yung bana bi pag niya diri kay klaruhon nato ni ang isyo. Oh, dito pa jud sa layo kayo sa Jordan. Anyways, one click away man lang ni, pero ang atuwa unta ba? Pa atuwa na lang ta ni pasayunon ang trabaho. Na? So karon ang giingon diri sa mga taga MSWDO kay ang asawa god atuwa jud ni siyang masabtan nga pungot na ni siya kayo porti naning sukua ba. Ang ingon diri sa MSWDO mga ka-K5. Yamon eh. Ingon diri sa ilang chat. Kung pwede, paanhion ang bana aron maklaruhan. Onya, ilang i-check kay gina-validate man jud ni. No? May revalidation ni siya before gi-post ang mga pangalan kung kinsa jud to ang benepisyaryo. No? May revalidation. So karon, ilaha ko nung i-assess nila kung ang ayan ba jud nga manging beneficiary si ma'am or kining pamilya or dili. Na, kay gitawagan, ilan ang gitawagan, no? Basig ma-consider nga pwede siya matagaan. Imagine ninyo ha, na sila yung mga validation pero wala man lang maka wala man lang takbalo nga nagsuroy ni sila balik diha to validate if ang mga nasinsos atong 2024 nag-adunahan na ba or padayon nga pigado ra gyapon naka-experience mo diha naabay nang utana ninyo kung nagmanggara na ban mo nag-adunahan na ba o wala. In short, gibana-bana ra ni nila drawing ra. Karon kay naay ning ramda di dili na sila ning gawas mga ka-K5 nga basig posible nga madala ang inyuhang basig nasayop man jud ang staff sa pag-validate ninyo. Asa mo nag-validate? The question is, asa mo dapita nag-validate? Ang validation ninyo nang utana mo sa mga barangay captains ra kagawad or BHW or gisuroy ninyo ni usab ang mga tawo kung nag-adunahan na ba or nalugmok na sa pagkapigado.
19: Mga mainit na isyu at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
17: Naalantawa na. Burag na pakita diri mga ka-K5 nga naa sila'y lapse sa mga validation. Ha? Kay ang pag-validate ni ideally fix ana, wala maklaro, o niya post-post na yun din ha, nga pwede makakuhag 2K o niya dili pwede kay nahibawaan recently may OFW di ay. Kita ninyong hassle yung obra ninyo? No? Paariha lang imuhang representatives ako, ma'am. No? Kay papangita lang ko kay nagpadala po may glitter, ma'am. Thank you. Pwede ba na? Imagine mo ha? Kung gusto dyan nga klaruhon dahil yung issue ang taga MSWDO diha or taga barangay, pwede ba ninyo riktahon og adto dito sa ilang balay kaya po sa manitultulon. Di ba, kay Pebrens? Kasayon ani? Di pa liter-liter pa? Pila rin pa pag-abto dito sa lalong kung gusto on dyan nga maklaro ni. O niya, ilang lantawon daw kung basig makonsider pa or dili. So, unsa man yun ang basihan ninyo? Kung gusto, okay lang. Kung dili, okay po. Ana? Ato ang try na to tawagon ni si K5 Jezebel Barbicho kay tuwa siya ron dito sa kuan. Ato asa dito mismo sa MSWDO sa Calatrava mga ka-K5 nga makuha og habig unta nila. Na? Mao ni ingon nato nga kung gusto, gusto lang. Kung dili, dili. Di ba? So, ang asawa nga ning post dira sa ilahang konvo, dili na ninimo mabasol kay ingon ganit diri sa asawa, no need na to settle na kay natabo naman ni. Ipadayo na lang nato pangabuhi. Kwarta sa mga pigado. Oh. Kumbaga ang kining si Jodilyn, wala na'y gana, pakit sa may ganahan, ani? Ha? Kung wala siya mo rin randadi, walay mga ing-ani nga mga pwede di ay makonsider or ano. But sa tinuod lang mga ka-K5, according sa na-interview na ko nga si Madam Rachel Gonzalez sa NIR, Negros Island Region nga DSWD. Okay. DSWD. Ang pamilya nga naay OFW, dili man jud sila mga ka-K5 kinang gitawag nato nga maka-avail ani. Oh. Ang mga pamilya nga naay OFW, dili jud sila maka-avail kay wala sa guidelines. So wala kay mahimo diha. Ang point lang naman diri ni Madam Jodilyn Alcuber nga nung gipost pa na iyang bana diha kung nahibaw-an naman jud diay nga OFW siya, naglangay-langay ra sila. Karon diri makita nato nga burag naay mga naay admission nga sayop ang mga validation. Diri makita nato nga naay mga may mga kasayupan, may mga sayop sa mga sa gitawag nga validation. That's why nga ang trabaho unta sa taga DSWD, kung mauni mga validation, mga tracking diha, ato ning tarungon. Di nato ibutang sa langay-langay ang kabuhi sa ubang tao kay nangabuhi po ni sila, maguba in tao ng ilang pangabuhi diha. Sa imagine mo, ang bana wala nakabalik kay wala na ipamasahe. Pag abot nito, dili po siya sigurado kung pabalikon pa siya siyang trabaho. Ano ba? Mauro man tayo yung trabaho, anig, validation. Nga nung ing-ani man eh. Ang asawa, dili na mo pa sitil pa. Kay according din ni Jodilyn, okay na lang. No need na. Unsa pa. No? Ma'am Jezabel, tawag ko dra mi mo ma'am. Palihog ko lantaw sa imong cellphone diha. Kay need na to ni nga maklaro. Kaysa according to MSWDO, dili na sila mo pa-interview kay na-post na daw ang konvo nila. Nalain sila nga no daw wala kwa ila side o na mag-post ang konvo. Dili na pwede nga mag-line-line mo diha dahil sa inyo hangkon ko na-post ang konvo. Kay gahapon pa ni, wala man mo gani ga reach out sa media nga mo pagawas po mo sa inyong side. Kung wala gani guro ni mo gawas sa K5, murag wala raman. Diba? Kung ning gawas man yun ni ang konvo, pwede bang gihapon makapa-interview? For what reason? Wala man ni problema, diba? Konvo raman na, for what reason? Kay galing, una man po ni post god ang asawa. So, kita sa K5, giapas na to ni, gisunod na to ni nga balita, mga ka-K5. So, kung naka-post man yun sa konvo ning asawa ha, wala man ay rason nga dili mo pa-interview, for what reason? Diba? Na. So, ga-call ko dra, Ma'am Jess, ni mo. Please answer your phone. Kay, answer ang call di ay. Kay, para ato aning makuan, kay di naman mo pa-interview ang MSWDO. Oo. Sa unsa nga rason nga di mo pa-interview, kay na-post daw sa asawa ang konvo. Burag di man na, di man na rason. Diba? Mag-claim. So may mayo magani maklaruhan ni. May magani maklaruhan ni mga ka-K5 mauna. Nga next time aron nga dili mabutang sa alanganin ang mga ing-ani nga mga sitwasyon. Dapat mag-amping jud ta. Mag-amping jud ta. Lihog ko dira biki Ma'am Jess, abi tawagin ninyo inaing niya nga gatawag ko niya, please. So, Mauni, no? Nag-reach out na ang MSWDO niya. Osbo na to, pwede man lang unta nga paggawas ato sa gipost sa bayi ni Jody Lynn ato ni Aging Adlaw pa, pwede raman to dayon unta paantuan dito ang taga-barangay, taga-BHW, ingna na iyang bana, ali diri, oh, sabak ka diri, ali ka diri. Oh, oh anak ba, na? Kaya ato ang istoryahan, ato i-check, i-double-check na to ni kung giun sa pag-validate nga nung na-appeal pa imong ngalan nga OFW imong asawa. Na, ang pangutana, may validation gid ka ha? Jud ka ha?
20: Pag-init lang issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblo.
17: Mano'y pangutana diha, naabay validation nga nahitabo. Kaya kung na-validation nga nahitabo, aw, klaro kayo nga din ni sila madala kay wala man jud sa guidelines. Ah, wala man jud sa guidelines sa DSWD nga kung OFW ang imong pamilya diha dili ka maapil. Wala man jud mahimo si Jodeline Alcover ani. Kay OFW good siya. Na sa tinud-anay lang jud wala siya mahimo. Pero pangutan na lang diha nganong gi-post pa man. Onya ingnon pa nga basig na sayop sa validation. Imagine na sa inyong sayop-sayop nga validation, the question is may validation. Meron ba? Ah. Mauna ang pangutana diha. Ingon diri ni Ana Marie Mahinay Pirater, good morning Sir Bri. Yes, ako mismo galibog ko kay bahalag dili ko madala sa mga hinabang. Ang concern na ko ba nga no lagi ni amo ang silingan nga luoy jud kaayo sige lang na lang jud og kaon og lubi pero nganong wala jud ni maapil di maapil sad sa ingon nga wala makit-i kay gamay raman kaayo ni among barangay unsa may himuon ani para jud matabangan sir hopefully matabangan unta ni sir kay senior na jud ni siya pero wala jud ni makadawat sa senior iyang anak sab dili sab matawag og normal pero nganong dili jud maapil kung unsay mga programa mas maapil pa man lagi ang dili ng dili ang ayan apilon. Imagine mo na ha. So diri magpakita kining chat ni Madam Kuandiri, Madam Pirater diri. Diri magpakita nga murag walay may nagasuroy sa barangay aron makit-an kung kinsa ang dapat nga mga benepisyaryo aning ayuda sa gobyerno. Kay daghan kayog tarong nga pangabuhi as alleged nga nakadawat ani pero kining nagkaon na naglubi wala maapil. So in short, may kakulangan jud sa mga validation etc or pag-check ani kung kinsa jud ang benepisyaryo basta lang ang naala diha oh unsa ni wala ni sila masinsus ah ana ba wala ni sila masinsus mga ka K5 nganong wala ni sila maapil diha or wala lang di kun sa busay murag mamuhilak na nito ang tigipusoon ani nila ang kasing-kasing na to. So hunungan sa nato diri mga ka K5 ba. Kay ang taga MSWD o sa Calatrava, dili naman mo pa-interview. Aha. O di sila pa-interview, o wala man ay problema. Kay ang asawa, paspas man kay mo post, kay ligay na lalagot na ni siya. Aha. Pero asa man ang rason, unsay reason nga doon dili mo pa-interview. Ana raman unta na, sa kay na-post na ang convo, gi-post sa asawa, bro, dili man na rason. Mas maayo ganina kay gi-post nila o niya dungagan pa jud ninyo sa pagklaro kundi human ang istorya. Mas gadugay, mas gadako ang isyo. Oh. Kay sa inyohang convo, burag nakita na to dira, i-check ninyo ang validation. Ah, ang validation basig na sayop, basi ang staff, ing ani, ing ana. So nagpakita ra nga namoy mga lapses diha eh, kung ma kuan man jud kung makita na to ni or mabasa na to ang mga ang inyong convo dinhi, no? So kining convo pod ang asawa paspas kay ning post kay di na jud nato ni siya mapunggan puro tinaning sukua siya mismo ang nangisog no mismo ang asawa nangisog nga ning post ani sa kasuko mga ka K5 onya kining post biya sa asawa katong una nga ning randa di ni siya pila na ni kaadlaw ang milabay na no? I-double check nako ha. Burag pila na ni kaadlaw ang ning labay, ning agi maka K5. Wala ba ni siya gitagad? Huh? Kining una niya nga post, kining ako i-check ha. Ang una niya nga post dire mga ka K5. Teka muna. Kay burag dugay-dugay na jud ni, no? Asa na to? agi pa ning adlaw eh, no? Okay. Okay. Shout out DSWD Calatrava. Ang iyang post is duha na kaadlaw ang milabay ikatulo na ron, no? Ikatulo na ron. So burag wala ba natagad? Mm. So karon burag ning dako ning issue ha na catch up na sa K5 San Carlos mga ka-K5. So diri na. Ganing gawas ni nga daghan pa judi ay ang gareklamo po na ni. Aha. Ugaling kay wala magatubag si ka-K5 Jezebel Barbicho. What happened? Mm. Okay, sige. Diri lang usakuhun ng mga ka-K5 ha. Kay kung di sila mo pa interview, okay naman na to. Wala may problema. Wala man ay problema jud kung di sila mo pa interview. Kay ilaha man po na, may katungod ba po sila nga di mo pa interview. So, ang asawa po, di mo mapungga, nag-post mo dira yun. Aw. Diri ang post sa asawa ha, ang iyang caption sa i-post niya. Ikaw niya, no need to settle na kay natabo. Natabo naman ni, ipadayo na lang nato mga buhi sa kwarta sa mga pigado. Kay og nakasabot mog unsay ayuda tax na sa mga pigado, madato og mga pobre deserving sa tanan. Dili nato gamiton ang ayuda sa politiko. Og ayaw na migso sa muka kay maningkamot mi para makatabang sa buhaya sa gobyerno kay mga dato miron. Oh, grabihan eh. Ang hatagan ninyo pagtagad ang mga trabahante nga dili buta og halap kanang naay kasing-kasing sa pamuluyo, in short kanang mapuslan sa katawhan. PS, makatingala man kay sa oras sa eleksyon hasta mga namatay namangon og inig ning butar pero sa ayuda pilion lagi.
1: Magamainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
17: Mauna mga ka-K5, ang post diri sa asawa. Kay gi-reach out na siya. So, dira lang sa taman ko ha. Oo. Kay di man pa-interview, at least siya mismo nga asawa, dili ni siya gusto nga samukon pa siya. Pero, napagawas na niya ang iyahang kalagot mga ka-K5. Sige?
1: Magamainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
17: Ayaw mo gakwan di ha, kaya next na itong issue nindot kay ni, no? Party sa national ni. Oy, basing inyong sakyanan di ha, nangaguba ng pinta, nangalumping, nabanggaan mo, or last out na kay pinta mga ka-K5, atuan ng bag-uhon, no? Dadon na ito na mga ka-K5 dito sa Irving Auto Repair Shop. Ang Irving Auto Repair Shop na sila dira sa Margarita, Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Bahado ang singil, pulido ang trabaho, basta pagawas imong sakyanan, balik jud sa guwapo mga ka-K5. Irving Auto Repair Shop.
1: Magamainit na isyu at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
17: Dirita sa breaking news gahagabi mga ka-K5, kining paggawas sa upat sa 18 ka mga giingon nga mga malita boys. Ang mga former bodyguards ni Saldico, no? The former congressman Saldico, mga ka-K5. Kining upat, ning gawa sila kay ilahang gipangbawi ang ilahang mga affidavit or statement nga kunuhay nakadawat og malita-malitang kwarta nga sila ang ning hatod si Presidente Bongbong Marcos, si former congressman Saldico nga wala na makit-an, og si former House Speaker Martin Romualdez mga ka-K5. According sa upat, nakadawat sila og grabing hulga karon sa ilang kinabuhi kay ning pagawa sila affidavit against sa tulo or uban pa nga sila ang ning hatod atong malitang kwarta. Aside from hulga mga ka-K5, nakoy vidya, sir. Aside from hulga, okay. Kinang ilahang giingon nga katong mga affidavit nila nga ilahang gipirmahan o gisumpaan, dili sila ang nimbuhat kundi humanadaan sa nadawat nila. Tiwas. na humanadaan sa nadawat nila katong affidavit daw

0: dili or wala na sila, wala na sila'y tarong sa ilang pangabuhi, mga ka-K5, kay grabe ng hulgaanay. Na, grabe ng hulgaanay, unya, ingon nila, wala silang ideya, basta na lang giing-ana sila. So, ilahan na gipangbawi kung unsa man nga mga statement. Kaya according nila, dili to ilaha nga personal. Kundi nabuhat na gipirmahan o gisumpaan na lang nila bisag dili ilaha. According aning upat sa 18 ka mga nag-ingon nga mga former Marines nga nagbody former bodyguard si Saldico and karon mutindog unta nga witness aning kaso nga alleged kuan flood control controversy. Na? So, dako kay ning balita ba? Aside nga dili to ilaha mga ka-K5. Kinang sila mismo na shock or na hadlock kay aside aning hulga karon sa ilang kinabuhi, sila ang gipagkasuhan pod, no? Daghang kay mga kaso gud nila gud. Mga libel, cyber libel, kung unsa na lang to gikaso against them. So burag naglibog na sila, din na nila kaya. Karon ang ilang recant or pagbawi sa ilang unang statement nga dili man pod ilaha according to them. Ilaha na jud ni. Ilaha na jud ning himo nga affidavit nga ginabawi na nila, gibawi na nila ang una nilang statement kay dili to tinuod. Oh, naa sa interview nga dili to tinuod ang mga datos or nabutang didto sa ilang statement mga ka-K5. Unsa kaha? So pangutana diri as mutuo bata, mutuo pa bata nila? Katuuhan pa ba ni ang mga former 18 Marines or kining giingon nga mga former bodyguards or mga malita boys nga giuyatan nila ni Senador Marcoleta, ni former congressman defensor, and of course si Attorney Baligod nga mao ni sigig daladala nila mga ka-K5, matuuhan pa ba ni sila or dili? Kining giingon nila nga pag-recant or pagbawi sa ilang statement mga ka-K5, ato apaning lantawon kung unsa jod katinuod po ni ang ilang gipanulti nga gigamit ra sila aron lang jod nga akusahan si Marcos, si Romualdez og si Ko.
1: Para mainit na issue at usapin ng bayan, Foro de los Pueblos.
0: Ipadungog na ko ninyo mga ka-K5 ang interview, credit to GMA Manila.
2: Gusto lang po namin mag-recant mo ma'am at para ma mabinabawi na po namin yung mga unang salaysay namin. Gusto na namin pong manahimik dahil sa ngayon ay taddad kami ng mga kaso, mga banta sa buhay namin. Kaya pag-isip-isipan namin na binabawi na po namin yung mga salaysay po namin. Hindi po totoo yung mga ibang sinabi na po namin.
3: Binabawi po namin lahat yung mga salaysay na nagatid namin at hindi totoo po yung sinasabi namin doon. So, sinumpa ang salaysay namin?
4: Doon sa sa salaysay namin po, sa unang salaysay po. Sa affidavit. Yung hindi totoo yung sinasabi namin. Parang naguguluhan pa kami noon. Tapos, ang nagawa ng affidavit namin po ay hindi kami po.
2: Una kasi dyan ma'am, may mga pangako po sa amin. Tulad ng pinansyal, na sinasabi nila po na pwede na po kayong hindi magtrabaho ng 2 taon. Tapos, meron pa kayong security sa pamilya niyo. Kapalit po sa ginawa na pina-joint affidavit ko.
1: Para mainit na issue at usapin ng bayan, Foro de los Pueblos.
0: Grabe. Unsa kaha ang epekto ani sa mga akusasyon against Presidente Bongbong Marcos, Saldico og Martin Romualdez. Manay atong hulat-hulaton ron mga ka-K5 kung unsa ang resulta ani sa umaabot nga panahon.
1: Para mainit na isyu at usapin ng bayan, Foro de los Pueblos.
0: Naghanapon kayo ni ingon nga kining

0: upat basig nadala pod ni sila sa kampo ni administrasyon or ni Marcos mga ka-K5 maoning ning baliktad ang upat. Wala jud tay ideya ana kay sila jud na ang nakabalo sa ilahang ginabuhat ron mga ka-K5. Imagine mo ha, gipangkasuhan sila, murag napabayaan sila ang pangutana, ang pagkaso nila may matabang ba ang mga tao pod nga maoy sigig dala-dala nila nga ayun, ipa-testify nila nga sila ang ninghatod aning mga balita. No? Pagkapaita.
1: Pagkamainit na isyo at usapin ng bayan. Kukuro de los Fablos.
0: Ingon ganit din rin ni Sir Boy Nofable. Kanang pag-recant sa ubang 18 kamarins sa ilahang unang pasangil nga sila gadala sa mga malita-malitang kwarta o mali-malitang kwarta gikan sa flood control projects, maunay pattern sa mga Duterte pero og makorner na mutog ana sa tinuod ang mga witnesses. Pareho sa kaso ni Senador De Lima nga gipasanginlan pod sa drug-related case nga sa ulahining bawi pod ang mga witness sa ilahang dili tinuod nga pasangil. So ato aning atang-atangan ha, kay kung unsa man jud ang pagtagad ani sa ombudsman or kung asa nga korte diha mga ka-K5, makaepekto ba ni sa mga cases pod nga gi-file sa ubang mga nalambigit aning issue ha mga ka-K5? Unsa ba kaha ang epekto ani? Basig moabot ang panahon nga mahanaw na lang jud ni ang isyo sa flood control controversy. O nya, mabutang na lang jud sa wala, limot. Ang kung tinuod ba nga or dili ang mali-malitang kwarta nga gipanghatod nila sa aning mga tawhana nga maudyo daw ang ningdawat mga ka-K5. Kini pong upat ka mga ingon nga bodyguards or mga witness unta. Sa tuang paglantaw diri, daghan kay ni ingon nga di na jud ni sila masaligan. Na? Burag dili na jud ka mo ingon nga mutuo kanila. No, daghan kay ni ingon sa di man ta mutuo na ini una pa lang di naman sila katuuan. Karon ning baliktad na pud sila last bi na jud nga di niya jud batuuhan. Ah, kay pausab-usab man, ang integridad mawala na. O niya, nanumpa ba ni sila eh? No? Nanumpa ni sila nga ing-ana, mga ka-K5. So, dapat lang nga atuan ni silang hatagan po guro og tsansa kung unsa ka tinuod nilang gipanulti. Ilay detector nato ni guro sila, no? Para mahibawaan kung tinuod ba o dili or nag-minakak rin ni sila. Mao ni makatabang guru. Oi, good morning to Boulevard Eras or Eras. Morning Sir Brian, ngano kasing dili na lang ihatag sa tanan nga naa sa lista bisan pag OFW ang ilang pamilya. Total kwarta mana sa mga katawhan og usa pa ang OFW ang dako og tax maong angay rapod nga ilahang pamilya makadawat og ayuda. Og kung i-cancel nila asa padulong ang budget sa tawo nga gi-cancel, mabalik ba na dito sa nasyonal? Mao na ipangutana nga unta ato aning ipangutana sa mataga DSW digaling kay di naman sila mo pa interview pa. So ato na lang ni silang respetohon. Di naman sila pa interview pa kay na-post na bay ang convo nila kay na-post mango dito sa asawa. So gi-catch po din sa K5. Kay siyempre issue good siya good. Kining mga ing-ani involved sa kuan, involved sa gobyerno, dapat man yun ni tutukan sa sama sa mga trabaho sa media kay para man sa impormasyon sa tao. Siro dili unta ta mo ingon nga dili na lang mo pa interview ani ana, dapat pa interview jud para mahibawan. Para mahibawan agud mahuman. Kay wala man ay problema kung pa interview kay mo sulti naman kadira nga okay na ipa-double check namo ni ipa-double check na yun. Lahi man ni ang convo, lahi po ng interview sa media.
1: Pagkamainit na isyo at usapin ng bayan. Kukuro de los Fablos.
0: Wala mo'y kwarta di ha? Gusto mo makakwarta mga ka-K5? Pero na mo'y ORCR sa sakina? Di ginititulo sa yuta or balay? pwede na ninyo maprenda sa Ishaling Finance Corporation. Ha? Kaya ang Ishaling Finance Corporation, gadawat silang ORCR o titulo sa yuta o balay, prenda. Sa taas nga appraisal, mubo nga interest mga ka-K5. And kung wala po kay balay dira, wala kay sakinan, gusto ni mo mupalit, pero wala kay dakong cash, pwede ka tabangan sa Ishaling Finance Corporation, sila'y mo finance, ana. Sila'y mo finance, ana, mga ka-K5. Siyempre, magbayad yung kag-interest, that's normal. Kay negosyo ganun niya. Pero gamay ang interest. Taas ang appraisal lagi. O niya, paspas ang proseso, within 1 or 2 to 3 days, mahumana ang process ni mo, ma-avail na ni mo ang imuhang gipangita. Dira na sa Ishaling Finance Corporation, naa sila diri sa Dakbayan, San Carlos, mga ka-K5, naa sila. Dira sa Center Mall at Bangra sa Emerald, na? Tapad ni sila sa karaan nga LTO or Land Transportation Office.
1: Pagamainit na isyo at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
0: Sige, sige. Sa mga tatay na to diha, mga lolos, mga uncle, mga kuyas, nga dili na anak ka... kuan dili na anak ka baskog ang barog sa ilahang manoy. Kumbaga, huna-huna na lang ang imuhang kusog, pero si manoy, wa na, lumoy na dyan kayo. Nag-recommend na to, mga ka-K5, ang extend, no? Kining extend, mga ka-K5, money dako tabang ron sa mga lolos, mga uncles, mga kuyas, mga papangs, mga titos, unsa pa diha. Nga na wala na ipwersa, dili na ka-extend sa performance with your partner, mga ka-K5, niya na ang extend, no? Kay ang extend, makahatag og extension. Dili lang kay one round, muabot kag 5 rounds, mga ka-K5, more or less, or the 6 rounds, 7 rounds. Ang extension kung naka-extend ka sa ato ang food supplement for men nga extend, mga ka-K5. So, kining extend ato, mapalit ni sa mga butika nationwide, og ang kining... ingon nato mga ka-K5, mapalit po siya diri sa klinika sa San Carlos, klinika The Alternativo Medicina and Wellness Center, na? Dira sa Barrick Building na sila sa Vigostilo Street, Barangay 2, Barangay 2, San Carlos City. Ingon ni Sir Boy Nofabli, og nahatagan po to sir, mas mudako ang isyo kay nganong ang na-UFW, gitagan o niya ang YOFW wa hatagi. Actually, ang isyo na malanggod karon sa aning ni Jodilyn, unta wala na lang gi-post kay may kay OFW man siya. Wala naman siya mahimo kay wala man jud sa guidelines nga ang OFW makadawat aning 2,000 na kada bulan. Ang iyang direk isyo kay nalangan na sila, nawalaan pagtrabaho iyang bana, nakagasto pa sila nganong dili good sakto ang proseso. Ana ang iyang tumong na lang jud karon. Murag ang ana ang tumong, no? Actually, daghan man pod ang may mga daghan man pod ang ningreklamo nga bisag walay OFW, dili qualified. Pero wala ra man giisyuha isyu na galing kay kining si Jodilyn, nagreklamo siya. Ding gawas jud, no? Sige, oras na ko wala jud mga ka-K5 ugma na punta o Lunes na punta. Same time, same station. Lord, salamat kayo sa imuhang paghatag og wisdom, knowledge, health, mayong lawas, mga ka-K5, or Lord, thank you kayo og pagbantay namo everyday. Salamat po sa mga muang CEO, Boss Ramil Itang Uy. Ako na lang si ka-K5 Brian Morden, the King of All Media sa Dakbayan, San Carlos. God bless the Philippines. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Nasa day ko blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Nanormal lang akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Add to ta, Sir GP, sa pinakakampiyon nga suplementos kalibutan.
3: Sige.
4: Ang Visio. CEO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
3: Wow.
4: Mao ni ang ilang gigamit atong wala pa ang vaccine.
3: Correct.
4: Og kini nasulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners nato.
3: Mm.
4: Ilang giinom ang BCO pero ang BCO nga naas di tribayo gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 bayo nga naay BCO Sir JP. Unya asa man ka mopalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3 Sir JP?
3: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 bayo. Ako juning gipili karong adlawa Doc Ramil ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita ga kamatay.
4: Mm.
3: So, ana asyay banabana mga 27,000
4: inya,
3: kung, active cases.
4: Inya, kung naa kay ingon ana nga sakit Sir JP, makaulaw no? Ipangtabi jud ka?
3: Oh.
4: Si Doc Ramil tibihon, si Sir JP tibihon. Murag palayo na jud ang tao nimo Sir JP.
3: Mahadlok na sila Doc, paduol nimo.
4: Apektado jud ang imong social life.
3: Bisan pa gan imong pamilya Doc, mahadlok nimo kay basta naa kay TB.
4: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan.
3: Mm-hmm.
4: Imong plato, kutsara, tinidor, baso. Pero wala jud sila kay balo sa sekreto Sir JP. Muinom ra day unta tuog di tribayo.
3: Gusto.
1: Tribayo.
5: Ako si Ninita Gandalaw na ay Edniston. Dako ka ayong tabang ang di tribayo nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
1: Tribayo. Ang D3 gamay visio. Ang visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. Tribayo.
4: Unsaon man pagtabang ni di tribayo sa na ITB kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
3: Ang gitawag nga D3 bayo adunay extra virgin coconut oil.
4: Ang superstar sa D3 bayo dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 bayo.
3: Giboost ra jud ang D3 bayo sa vitamin D3 pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani Doc kay nikuyog man si D3 bayo sa virgin coconut oil. Gipaligon, gipamaayo pa jud ang epekto ni ini.
4: Grabe jud ay ang TB Sir JP.
3: Correct.
4: Kay sa Ehipto pa may TB na.
3: So, kani ang atong kontra nga TB sukad pa sa una, nakaapekto na jud sa mga tao.
4: Nakita ba nimo Sir JP nga naay mga TB Dot Center?
3: Yes, of course.
4: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pinadaghang kaso sa TB sa tibuok Asia.
3: Ay.
4: Kinsa man ang gapalyoan ning TB? Ug unsaon man sa ditribayo pagsukol ani nga kaway?
3: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani Doc mura ni siyag cylinder type. Unsa man ang cylinder type? Mura ni siyag hotdog.
4: Gabangag-bangag na siya sa imong baga, Sir JP.
3: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas. Naa ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og unom kabulan ang therapy, usa mamatay.
4: Grabe sa, unom kabulan nga suklanay ni mo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months, TB ra gyapon.
3: Husto, ang D3 bayo kayang-kaya panubon ang viral load o ang bacterial load. Kaning TB, dili ni siya virus. Usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3 bayo.
4: Kaya gid kaayo Sir JP sa D3 bayo. Kung kaya ni D3 bayo patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
3: Correct.
4: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa naay mga TB katong may nga naay TB, sulayin ninyo og inom ang D3 bayo. Ang BCO nga naa sa D3 bayo nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TB.
3: Mapatay jud. Wa na tay oras Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ug ako na sab si Doc Ramil oy mayong panglawas ipadayon.
3: Ayaw abusuhon.
1: D3 Bayo.
6: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
7: D3 Bayo.
6: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato nga pagkinom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pagkinom og DTX 500. Highly recommend sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon git kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan ko nga nabawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa. Sa nagusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabangan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics ka!
0: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
10: J.I. Telecom offers the best deals in Visayas. J.I. Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: Uy, Besh, kano sa mga kamo ato sa bangko aron mo withdraw sa sweldo?
13: Ugma puhon ko mo withdraw, Besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mo hapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
12: Hala, naa di ATM dito?
13: Naunsa mang kangadugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pod ka sa office kay miyembro tag-iabya pod ka.
12: Daghan magtawo dito, good.
13: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, Besh. Pwede sa Kalindagan, Locsin, Daro, Bakong, Valencia o Shaton satellite office.
12: Ama o ba, Besh? Pwede ka na dito? Sige, ato ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
13: Sana all naay i-parking.
14: DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina: Dumaguete Branch, Locsin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulgan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
15: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagopi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita, Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
16: Hininga, uy!
17: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
18: Number one!
17: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
19: The doctor is in.
20: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
21: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
20: DTX 500.
22: Mapali sa mga butika.
23: Mga ka DTX og gamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
24: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
23: Hisgutan na to, Dok, kon unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kon weight training ug unsaon pagtabang sa DTX 500 ug Mighty C isip mga antioxidants ug immune system booster.
24: Nag-gym pod baya ako, Sir GP.
23: Amo ba?
24: Tungod kay samtang katigulang ta. Mubo ang ato ang bone density.
23: Gusto.
24: Ug hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
23: Mm-hmm.
24: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights maoy gapakusog sa atong mga bukog ug magapataas sa atong bone density.
23: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa tuang body composition. Matunaw ang tuang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
24: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
23: Oo.
24: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
23: Maulagi.
24: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nga nung mo inom yung mga suplemento nga naay antioxidants sama sa DTX 500 o Mighty C, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan po mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
20: DTX 500.
25: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Musulod sa isa ka bulan, normal na jud ako blood sugar. 95 na lang.
20: DTX 500.
22: Mabali sa mga butika.
23: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon na tong exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na, Dok, nga naa kay oxidative stress.
24: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
23: Palakit lawas,
24: no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism, ang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas, aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
23: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine, ug tiyan. Mauni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa paggamit sa DTX 500, Doc, sigurado jud nga kampyon ug sufisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom ug gikaon.
24: Sakto gina, Sir JP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa-joy back up nga good nutrition.
23: Correct.
24: Sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung wala back up, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pagbarbell, Sir JP, mo ang pag-lig-on sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries espuhon.
23: Correcto, Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
24: Siyempre, Sir JP, dili jud na malikayan na ay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato mo aswat og bugat.
23: Mm-hmm.
24: So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka.
23: Uh-huh.
24: Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat og bugat.
23: Mao jud dok, pero dili jud na nila kalimtan, ilabi na karon sa pandemic pa, na ay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus.
24: Mm.
23: So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Gi-boost ni ini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
24: Mm. So simple lang Sir JP ang tumong nato ini, moadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog ato na lang jud tinud-on.
23: Mm-hmm.
24: Inom na gyud tag DTX 500 og Mighty C kada adlaw.
20: DTX 500.
1: Kasi Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
20: DTX 500. Mapali ang mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Bibo taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaunog parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Ila lang kaadlaw na wala na akong UTI.
20: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapali sa mga butika. Mighty C, kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
5: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500.
3: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
5: 2 weeks pa lang
3: may alibyo na.
5: Pag 1 month ka pa,
3: naayo na ako.
20: DTX 500. Mabali sa mga butika.
23: Mga ka DTX, ako si Jean Paul Generoso.
24: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, hinautuntang na inom ninyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
23: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle, mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
24: Sa pagatino Sir JP, dili jud ka magka sakit kung gamay ra ang imong gikaon.
23: Gusto.
24: Ang sobra nga kaon moy naghatag nimog balatian or sakit. Kasagaran man gud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis. Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usa nato Sir JP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500, Mighty C sa atong lawas.
23: Kana.
24: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapila man mo mukaon og minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir JP magprito kas buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto. Nya mantikaon na sabs gabi ug naandan nimo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
23: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C og DTX 500. Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
24: bad
23: sa
24: cholesterol.
23: Bad cholesterol. Maoy i-oxidize sa free radicals ug kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod.
24: Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir JP. Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
23: Gusto.
24: Kay balo ba ka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer? Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
20: DTX 500.
16: Kodai si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. 2 kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, wujud kayong DTX 500.
20: DTX 500. Mapali sa mga butika.
23: Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod. Aron dili mo daot ang imuhang atay.
24: Oh, di gina madaot Sir JP.
23: Oh,
24: labi na kung sige kag inom.
23: Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione. Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaw ka og tamis. Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
24: Ang nakanindot Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione. Kumbaga Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
23: Kampiyon.
24: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
23: Wala kay reserve.
24: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong lawas. Oh. Napadyod, sumala sa mapagtuon ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C ang mo-convert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
23: Oh, kapat sa daha.
24: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Mao nay usa sa mga rason nganong giuban yun ning Mighty C ug ang DTX 500.
23: Correct. Karon, adto ta sa imong utok. Kung aduna man gani usa ka organ na ay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na ta nga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kay gakaon prutas ug utan.
24: Importante gyud Sir JP nga moinom gyud kag DTX 500 ug Mighty C. Adunay dako gyung ikatabang. Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar namo ang pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers, og ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
23: Gusto.
4: DTX 500.
25: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako di ay si Ganiel. Taga nga doon ako'y allergic rhinitis. Yan, nadunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C. Ako gitumartul ka beses matagadlaw. Wala nag-yud ang perming pag-atake sa akong allergy.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sa mga butika.
4: Kasayuran sa maayong panglawas.
24: Ang pag-inom o kape, Sir JP. Tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
23: Gusto.
24: Isip po sa kapinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Muna, kung na'y DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas. Samtang sila nangapi.
23: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds. Nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandiya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
24: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
23: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, sulayan po nila ang Rayo Coffee.
24: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
23: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre.
24: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako may memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
23: Atong isgutan, Dr. Ramil. Unsa may rason nganong kinanglan na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio?
24: Checklist ata.
23: O sige, giton ang Dr. Ramil ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka, Doc, nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio, nga maoy kinaunhang component ni ini, ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
24: Labaw pa sa 30 fatty acid, Sir JP. Siya maoy na ay kinatas ang antibacterial.
23: Oh.
24: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
23: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
24: Oy.
23: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Doc. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo.
24: Mm-hmm.
23: Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
24: Correct.
23: So mao kini ang anaa sa D3 bio nga wala sa plain D3.
24: Yes, sakto gyud. Mo na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system mao'y responsable sa pagprotektar kanimo.
0: D3 bio.
9: Ako si Inara. Tajud kayo nga akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may visio. Ang visio ng may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
24: Nakuha ni mang punto, Sir GP.
23: Yes, Doc. About active immunity.
24: Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas, mao mismo ang gaprotektar ni mo, maunay active immunity. Pero, anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity. Meaning pa, ang passive immunity, ang imo nga immune system gikan sa laing tao, ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
23: Kinsa do?
24: Ang imo nga nanay. Ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata unya kung moinom pa ka og D3 bio, mura pud nga unsa naa kay gitawag passive immunity.
23: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
24: Sir GP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3 bio kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 bio komparar lang sa plain nga D3. Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
23: Yes, Doc, it's brown na fats, ano?
24: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 bio, di na makita sa kuan ni Sir GP, plain
23: so,
24: D3.
23: So, kining
24: MCT, kining MCT. Ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin, nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon balanay ang tambok sa iyang lawas.
23: Og mujita di ay kudok, pwedeng magamit ang D3 bio.
24: Pwede. Kung ga-intermittent fasting ka, unya, gainom ka og D3 bio, kampiyon jud ang kombinasyon.
23: Sumunod gitawag, Doc, nga ketogenic diet. Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
24: Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom jud ka, medyo dugay pag-inom sa D3 bio, mga 2 to 3 months para makita nimong epekto. Ang D3 bio, Sir GP, ang monolaurin ana, nindot sa mga kabataan. Kaya ang monolaurin sa D3 bio, could also defeat parasites. Mga bitukon, kana makatabang yun na, Sir GP. Nga nung mag-plain D3 pa bang ko, nga ordinaryo, kung naamay special nga D3 bio. D3 bio na lang ko.
0: D3 bio!
11: Ako si Pili Kabugnason. Nakugyo na tabang sa akong panglawas ang D3 bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na kong ipamati sa lawas.
0: D3 bio! Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
0: D3 bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Loida. Damay lang naabog og taligsi.
22: Ubon og sip-onon nako.
12: Tapikog og Mighty C.
22: 2 capsules 3 times a day.
12: After sa sige na kong tumara sa Mighty C,
22: abog og taligsi.
12: Ako nang masuklan.
22: Epektibo kaayo.
12: Ang Mighty C.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
26: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung asaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may visio. Ang visio ng may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
23: Mala ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
24: Ako na sab si Doc Ramil. Uy, hisgutan na to karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Wala sa plain nga ordinary D3.
23: Aha. Atong hisgutan ang mga puntos nga nung dapat nga gamit ka og D3 bio sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
24: Gipili na ko ang D3 bio, Sir GP, over ordinary vitamin D3 nga naman. Kung ga D3 bio ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom. Ug ang ako ang lawas makasukol sa akong sakit. Ngano kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot pag-ayo sa akong lawas. Ang advantage is ang D3 bio adunay medium chain triglycerides or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3 Sir GP.
23: Mm-hmm. Ako dok mag D3 bio ko ug dili na mag D3 nga plain kay ang D3 wala jud gapaubos sa atoang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 bio maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL.
24: Mm.
23: Asa pa man kaana sa pag-inom nimo og D3 bio ang tumong nimo patyon ang kagaw nga bakterya, viruses, fungi ug kung unsa pa man diha ang yeast.
24: Mm-hmm.
23: Pero kinipod ang gapaubos sa imuang LDL o gapataas sa imuang HDL, kiniwala sa plain D3 o naalamang sa D3 bio, Dok.
24: Ito na. Ang D3 bio pwede magamit nga instant energy.
23: Mm.
24: Ang ato ang atay ga-produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3 bio matag-alaw Sir GP, ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas o glycogen para gamiton nga energy. Kaya siyempre, energy na daan ang D3 bio tungod sa MCT. Sa ato pag-ipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay o dili kini ma-overwork. Tungod nga siya na ang gapagawas sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3 bio, ang pondo nga glycogen sa atong atay, gistore or gimintin lang siya.
23: Oho. Unya, iya kining gipaubos ang stress atong atay.
24: Yes, Sir GP. Kung D3 ra, Sir GP, it's all your active immunity.
23: Mm.
24: Ang imuang active immune system ra, iyang paligunon.
23: Uh-huh.
24: Pero kung D3 bio, duhang iyang paligunon.
23: Muni gwapo.
24: Ang imuhang active immunity o passive immunity, kunaw na sa D3 muadto sa imuhang active immunity. O ang imuhang BCO or extra virgin coconut oil muadto sa imuhang maselula para sa imuhang passive immunity.
23: Wow.
24: Pag abot sa kagaw, Sir GP, ang imong active soldiers, active immunity, maghulatra. Kay dito pa lang sa selula, namatay na ang kagaw.
23: Na.
24: Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system.
20: D3 Bio.
13: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
20: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
24: This immunity nga moadto na lang diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang dito ang pulis aron magunsa, aron magrecord na lang, Sir GP, o maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis.
23: So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system. Bisan pagkampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili po ni siya puguso kaayo. All things, tanan, dapat adunay moderation.
24: Kung sa military term pa, Sir GP, naakay auxiliary. Ang D3 bio, murag auxiliary na siya. Naakay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Muna siya yung mga sundalo. Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naa sa D3 bio. Kay kung dili ni mo na imnon, wala joy mahitabo.
23: Take note ha, ang BCO nga naara jod sa D3 bio o wala sa plain D3.
24: Muna'y kalahian kung gainom ka og D3 bio over plain D3.
23: Uh-huh.
24: Kaya ang plain nga D3, dito radyod sa imuhang immune system. Pero kung D3 bio, imuhang immune system og selula. Kanindot jud kung kita ga D3 bio. Muna Sir GP, nga D3 bio na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para ma-approve sa FDA ang D3 bio. Dili man jud na basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tan-awon, Sir GP.
23: Correct, Doc.
20: Kasayuran sa maayong panglawas.
24: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
23: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
24: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh.
23: Kayang-kaya,
24: Jud, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampyon, Jud, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
23: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
24: Lahera, Jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jud.
23: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
24: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
23: True.
24: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
23: Exercise sa kama ba, Doc?
24: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
23: Austo.
24: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
23: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Dok. Kay okay na ang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
24: Naajay panahon, Sir JP, nga lami jud diinom og kape sabot na kong laay kayo.
23: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kay ni dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
24: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix or JP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seeds.
23: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
24: Muna'y gingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
23: pa. Of course. Pero, Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
24: Oo, nindot na.
23: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
24: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
23: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
24: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan, Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
23: ga-detox ka pa!
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
23: Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Generoso.
24: Huwag ako nasab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas, ipadayon.
23: Ayaw, abuso.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
3: Mayong adlaw Dok Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Mayong adlaw po Sir JB. Hinaot nga na inom niyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant og ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Oh. Ilabi na dyan sa mga managtiayon.
3: I agree.
4: Usa sa daghang rason kung nganong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Mm-hmm. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
3: Oh. Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
4: Mm.
3: Impotence o sterility.
4: Mm.
3: Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
4: Makahimog bata.
3: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
4: Monelison. Sayon ra man Sir JP kung sperm count ra man ang problema.
3: Posto.
4: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
3: Kadaghana.
4: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
3: May ra jud Dok kay dili tanan ang mahimog bata.
4: Mm. Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
3: O kana.
4: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cell, Sir JP, pwede na na ang kadaghanon. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
0: DTX 500.
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naistory ang among pamilya nga naisakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500, ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
0: DTX 500. Mapali sa mga butika.
3: Usahay Dok, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell. Para makabuhat og bata ang lalaki. Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikaduha, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
4: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells tungod sa pagkadaot pod sa free radical sa proteins ug lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
3: Kana nga damage Dok resulta tungod sa bisyo sa anang pag-inom ug alak,
4: sigarilyo,
3: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar kana mga tamis ug dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Samot na ang wala giinom og DTX 500 ug Mighty C, isip superior source of antioxidants.
4: Unya sa managasawa diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gin sila magbata sa JP ba?
3: Oh.
4: Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likaye ang bisyo, ayaw sigig bilar o ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman yung ginikanan nga pabaya radyon sa ilahang pagkamabdo, Sir JP. Muinom, marigarilyo, magdruga.
3: Kadagan.
4: Nga, mas taas pa yun ang oxidative stress. Sa kininga stage, Sir JP, pwede yun makurap ang oxidative stress. Ang din is sa developing zygote.
3: Oh.
4: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinaay ba, utok ba, o cancer radyon di ay.
3: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
4: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP,
3: oh,
4: ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o Mighty C nyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil lang imong mangin baby.
3: Kana, kuha na dito panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
4: O ako
3: na
4: sab si Dok Ramil Oising, maayong lawas ang pingan.
3: Ayaw, abusuhan.
0: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa manipyo na dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500, mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si ultra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline ng vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix!
3: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mamasaga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mamasaga sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Kasakit ang tiyan?
8: Max 4 Biotics!
7: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
8: Max 4 Biotics!
7: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
8: Para healthy ang tiyan,
7: mag-Clinica
8: Max 4 Biotics!
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, pang-extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: Victory Bio.
2: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan doon akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka? GTX 500 na! Ang GTX 500! Adunay powerful extracts, nga phytochemicals, ug antioxidant, nga gigan sa palaya, ug desugared sugar cane, mga organic compounds, nga effective, batok sa sakit nga diabetes. GTX 500! Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na,
1: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap,
5: mabaka sa mga butik.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dairy Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
11: Extend Food Supplement for Men!
12: O si Junie, taga-Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
13: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
14: Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Bigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
15: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
16: This is K-5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, ug pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
6: So na.
5: Good day. Magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagpute. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Spore Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
10: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men, intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: Sus, di anasad. Napaling anasad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
12: Bay, naunsa naman na. Sige na kog ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
11: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
12: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Maka-drive na ka sa imong bagong sakyanan.
11: Ala, lindot lagi na. Asa ko mag-apply?
12: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
11: Oo ba? Ala, mag-apply na gugo karon dayon para wala na iaberya.
0: Ayaw na pag-antos sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan ug mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
13: This is K-Fi News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Ang benefits kung ga inom ka D3 Bio. D3 Bio ha. Dili ordinary nga plain D3.
4: Dili ordinary.
5: Diba, naamanay kagaw sa atong tinaisar GP?
4: Yes.
5: Ga-produce na siya og endotoxin. Ang tawag ana nga endotoxin, Sir GP, is lipopolysaccharides.
4: Pupo na siya sa probiotics. Gitawag nga lipopolysaccharides.
5: Lipopolysaccharides, o kung daghan kini sa imong dugo, pasabot nga, daot na ang imong gut. Do na kanay leaky gut.
4: Pasabot nga, nakalusot ni siya sa imuhang portal vein.
5: So ang benepisyo, kung gasigi kag inom og D3 Bio, Sir GP, kay tungod kay na-ay MCT ang D3 Bio. Medium chain triglycerides. Ga-travel kini padulong sa imong lymphatic system, padulong sa imong dugo, sa imong bloodstreams. O kini nga MCT, kikuha niya ang proteins o kining mga lipopolysaccharides aron mamahimong chylomicrons. O kining chylomicrons, Sir GP, mo form na po ni og lipoprotein balik padulong sa imong atay aron limpyuhan o ma-convert na dayon into energy ang imong giinom nga D3 Bio.
4: Ang akong giganahan na ng D3 Bio, Doc, gawas nga ginapabalik niya ang mga gapalayo, iha pa jud ning pangitaon ang gitawag nga H. pylori bacteria aron malikayan nato ang sakit nga ulcer. Nya kato mga gi-ulcer diha, pwede jud mo inom og D3 Bio, makapugong sa mga bacteria og dili ra na gipabaga pa jud niya ang imuhang stomach lining.
5: Unya may mga mucus production pata nga makaprotektar sa atong lining, Sir GP.
4: Oo, aron matrap ang mga kagaw nga masulod sa itong lawas.
1: D3 Bio.
6: Ako si Chimoy, galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ang siking gisulti ni mo Doc Ramil nga herbal antibiotic, sibuyas, ahos ug hani, imong pigaan og tulo ka D3 Bio ug kana imong gamiton. Dili lamang kani antibiotic, antiviral food. Dili tanang ubo ha, bacterial. Ang uban viral. So maunay usahay bisag mo inom kag herbal antibiotic, dili mawala kay man viral di ay.
5: So ang tip ana, ang imong herbal antibiotic imong pug-an og D3 Bio.
4: Arong maging kampyon nga kombinasyon, antiviral na antibacterial pa.
5: Ang D3 Bio hilo na para sa mga kagaw.
4: Correct.
5: Muna kung hilantan dayon, dayon matrangkaso ka. Mag D3 Bio din, Sir GP.
4: Ang D3 Bio ako jud ni ibalik-balik. Murarag na ay butika si mong balay. Kanabang murakag na ay stanti sa imong balay.
5: Correct.
4: Mura jud kag butika ang benepisyo nga imong makuha sa D3 Bio sa kadaghan sa pwede niyang mabuhat sa para sa imong lawas. Kung naa kay usa ka box sa D3 Bio, gasakit imutian tungod sa acid,
5: pwede mag D3 Bio.
4: Oo.
5: Mao nang kinahanglan jud ang inyong medical cabinet o box. Naa joy D3 Bio. I-appeal jud na usa na sa inyo nga priority.
4: Aka na. Og sa mga clinic pod, sa mga kumpanya, dapat na joy D3 Bio ha. Mo na ipikto sa D3 Bio sa imong kinabuhi basta naa jud na sa inyong balay. Ang flexibility sa D3 Bio, malayo na ka sa subaw, sa trangkaso, sa sipon, sa ubo, o dagan pa mga maayong benepisyo. Muna'y rason nga nung, ganahan dyan ko sa D3 Bio.
1: D3 Bio!
7: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio!
5: Akong ipailaila, Sir GP, ang superstar nga naa sa D3 Bio, Sir GP.
4: Ukit sa mana?
5: Maunang monoglycerides nga gitawag monolaurin ug monocaprin. Ang espesyalista nga si monolaurin ug monocaprin ang mga envelope nga virus. Ug kining mga envelope nga mga virus, mao ni mga virus nga mga nagkaaron ingnon nga immune system sila. Pero
4: modisguise diay ha.
5: Oh, pero kung maagian ni sila sa monolaurin ug monocaprin nga naa sa D3 Bio, patay jud tanan, Sir GP. Antiviral, antibacterial, dili ra diay sa monolaurin. Naa say kauban nga si monocaprin ang ato ang D3 Bio, Sir GP.
4: Muni nakanindot sa D3 Bio. So dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. Wala tayong oras, Doc Ramil, so time to say say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
4: Dili abusohon.
1: D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 gamay Visio.
1: Visio
0: gamay D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
1: D3 Bio.
0: Health News.
1: D3 Bio.
8: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
9: D3 Bio.
8: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 gamay Visio.
1: Ang Visio
0: gamay D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmig ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: o pagpaminod sa mga tiin,
2: basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar level.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Garun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
1: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hihimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawong a pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath.
2: Ew, yucky.
1: Mag-Spore Biotics ka. Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Superman.
3: Ako sa Renato, nalaram ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
2: Hininga uy.
5: This is K-Fi News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. GTX 500.
1: Ako sa Jubilant.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Gitistingan ako og inom. GTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: GTX 500. Mapalit sa mga butika. GTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka. Pariyo sa nga markuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabahal sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB, pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
7: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Extend the food superman for men.
8: O si Rosanne, wow, akong bana sang nag-edad 40 anyos bala, nagahara-haragid sang una, hindi man na siya amusina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba? Nami, gidang extend.
0: Extend food superman for men.
9: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
10: Hi, I am Rena Himarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K3 Bio.
11: Ako si Nia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
3: Gusto ko na.
2: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
5: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag Mighty C na!
5: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
6: Mighty C! Mag Mighty C na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman for Men.
11: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number one.
12: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
14: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Rupong ang akong mga tiil o mga kasakit. Napagaduwang na ko sa DTX 500. Akong gi-double dose o nakapsul sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
9: Mabali sa mga butika.
0: DTX 500 Health Alert.
15: Dr. Ramil Uy o sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
16: Hinaot nga nakainom na mo o DTX 500 nga superior antioxidant o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music.
16: Music therapy, Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
15: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
16: Mm. Mosab, ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
15: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo, kung di makakadungog kay bungol man ka.
16: Paita.
15: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog, hubaron sa atong utok aron masabtan na to ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
16: Mauna'y rason, Sir GP, anong kinanglan dyan ta mag-DTX 500 o Mighty C?
15: Mm.
16: Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula o tissues, apil na ang atong mga auditory senses. Mm. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas, ang malyos, incos o stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles, kung kini magulang ug mugahi, musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
3: DTX 500!
13: Ako si Alex, nagkayuti ay judso.
17: Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit.
13: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag.
17: Kung tulog po kakapsos sa gabi.
13: Simana lang nawala jud ang sakit.
17: O inibalik sa normal ang akong pagpangihi.
13: Kung epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500!
18: Mabali sa mga butika.
3: DTX 500!
19: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako, nag-100 na lang.
3: DTX 500!
18: Mapali sa mga butika.
15: Ang Mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
16: Correct Sir JP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
15: Gusto.
16: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
15: Akana.
16: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Diri mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga moinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagabungol.
15: Mao jud dok.
16: Kay naman gud Sir JP nga tawo nga kung lantawon nimo o tan-aw nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Napo 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
15: Ang kusog nga music dok usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na dok ang mga singka sa mga misis nimo.
16: Hello?
15: Makabungol maday na.
16: Ako mabungol ko na munang mudagan ko. Dili man tanto Sir JP, pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw makabungol jud na. Pero nai solution Sir JP kabalo kag unsa? Ayaw rag paminawa.
15: Wala gi. Sa to pa dok kung tabian si Mrs. kinanglanon jud nga mag-detect 500 og Mighty C.
16: Kinanglan
15: dili ka mabungol sa kasaba yag yaw-yaw.
16: Oh, kanang mga Mr. Da, inom na mo og DTX 500 og Mighty C kay kung dili ka mo inom og DTX 500 Mighty C murag mabungol gyud ka sa yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
15: Wala dyan tayo oras, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Pauline Rosso.
16: Huwag kinusab si Dok Ramil Oy saying, maing panglawas ampingan.
15: Dili abusuhan.
3: DTX 500.
19: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radio, naay DTX 500. Ako gitrayog ito. Makakapsula sa Osaka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Tibo kayo DTX 500.
3: DTX 500.
18: Mapali sa mga butika.
3: DTX 500.
20: Ako sa Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
3: DTX 500.
18: Mapali sa mga butika.
9: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio Health News. D3 Bio.
21: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
18: Mapalit sa mga butika.
9: D3 Bio.
15: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
16: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinaot unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3 Bio. Ang D3 Bio, gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero, ang ordinary nga plain D3 Sir GP, wala.
15: Check si D3 Bio, ike si ordinary vitamin D3.
16: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
15: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
16: Maudyod na ay superstar da Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Ang lauric acid niya, MCT, i-convert niya into monolaurin nga maoy mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
15: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
16: Grabe sa.
15: Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 nabaingon ana.
16: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Nganuman nga patutuyon nimo imong anak aron mahimsog og mulig-on. ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy naasgata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
15: Wala.
16: May monolaurin ba ang imong plain D3?
15: Wala.
16: D3 bio ra ang naa. Pasabot Sir JP nga kung gainom ka og D3 bio pareho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 bio ka.
1: D3 bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
1: D3 bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
18: Mapalit sa mga butika.
1: D3 bio.
15: Kadaghanan sa medium chain triglycerides no. Ang gihisguta na to. Sige, ang lauric acid. Naa kay caprylic acid, caproic acid, ug naa pay capric acid.
16: Nasa nindot nga antioxidant nga makita nimo sa BCO Sir JP nga kaya nimong i-combine sa DTX 500. Pangutana, aduna bay bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 bio?
15: Wala.
16: Kay ang plain D3 walay BCO. So kung ako ikaw nga gustong makatipid kung asa ginapakapin raning vitamin D3, D3 bio ka na lang.
15: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 bio, si ang glutathione, gapadaghan sa glutathione. Aron masuklan, ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kayo jud kaayo nang kuhaon ni D3 bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 bio gapahait sa imong pangunahuna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
16: Ang ketones Sir JP the best jud na nga pagkaon sa imong brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pasagdaya ang imuhang utok, samot na kung dugay na Sir JP, pananglitan, mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
15: Gutom na.
16: Kinahangla na adyugay D3 bio. Aron ang ketones nga naa sa D3 bio, mao'y kaunon sa imong utok.
15: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
16: Food for the brain, yun, Sir JP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mufasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may D3 bio. Mag-D3 bio ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, mojo na siya ay pinaka-the best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir JP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
15: Very
16: question.
15: Efficient.
16: Ang imong D3, nabay ketones?
15: Wala.
16: D3 bio lang, Jud, ang naay ketones. D3 bio lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa research ninyo, BCO o D3 sa imuhang lawas compared sa ordinary nga plain D3, time to upgrade the Jud, Sir JP. Ingon ana, Jud, na ang kinabuhi.
15: What? Natay oras, Doko? Ako si Jean Paul Generoso.
16: Ako na usab si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
15: Ayaw abusuhon.
1: D3 bio.
22: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 bio.
23: Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
23: nga may D3.
18: Mapalit sa mga butika.
1: D3 bio.
23: D3 bio.
1: Health news.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
24: Number one.
12: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM.
24: Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
25: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio.
23: Ang D3 nga may Visio.
18: Ang Visio
23: nga may D3.
18: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: pagbabaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
6: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sipon tra kaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katulog-katulog sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
11: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatia tugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maca, kag lava waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lava, para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
14: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, Atuani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool.

0: Factory Bio.
1: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
2: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako no sab si Dr. Ramil Oy hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 salt.
2: Mm-hmm. Basta gani cold press process, buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way. Kini gipalandungan para mulundag ug musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
3: O kini nga klase nga virgin coconut oil sir GP mo mm-hmm. Pinakanindot. Ang wow. Pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas mao kini nga atong paghistugutan karon.
2: Mm-hmm.
3: Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imong baba. Ba, katong mga na gingivitis or GP, mao ni ang kinhanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto sa baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel gyud na nila sir GP. Tanan nga magian sa oil sa D3 Bio sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection nimo diha sa imong baba, tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede nimong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan sa naman lang tong mga mikrobiya to.
2: Ah, namatay na to dok. Ayaw na jud problema ha.
3: Bisa pag tunlon pa to. Siguro patay na jud to sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
2: Aha. Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria buhi pa. Bisag pa imo tong gi oil pulling.
3: Naapagihapon, unang adlaw pa lang to kung sasakyan pa, primera pa lang to sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog gikan sa imot yan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
0: Bio.
4: Ako si JM, ako dito kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
3: Kung mudaghan man guna sir JP ang H. pylori sa imong tiyan, gaacid ka.
2: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
3: Dili lang ulcer sir JP, the best ang D3 Bio, including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
2: Sa to pa dok, friendly ni siya klaseng mantika, ang virgin coconut oil.
3: Of course, pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisaka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyudto sa imong acid o mugrabi ang imong ang GERD.
2: Mao! Before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilus. Si Lactobacillus acidophilus usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
3: Kanang kasigi kagka og mga tam isor GP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nisla sa mga added sugar. What's good sir GP is padaghanon nila pinaagi nining D3 Bio. Unya kung daghan na nga ato ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori nga mo na hinungdan nganong magka ulcer ka og mag hyperacidity.
2: So gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard ang imong tiyan.
3: Og dili ra diha sir GP, iya pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
2: Correct, ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
3: Grabiha sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 Bio sir GP kumpara sa plain D3 tungod kay ang superstar sa D3 Bio dili ang D3 kundi
5: kahit saan kahit kailan ang pinapakinggan K5 News FM
0: Number 1
5: ang himpilan ng sambayanan K5 News FM championing the lives of the Filipino.
6: Agud naman nga hindi sila blakadakpan kay Kyo Belmer o lain naman ang ilan sininya proseso tabuna naman nila sa mga bayo agud naman kuroabi bayo o nan nila sini nga gina-transport, kag pwede lang nila yung i-transport gid ka kay Rebel Mercedes do wala man siya sang ano eh. Kung makita nato ng mga port bala sa mga porto naton, sa mga barko, wala man niya sang dako gid yung x-ray na pwede maka-x-ray dira iya, na makita nga mga contraband kali niyang unod, no? So maayo lang kay may mga ara kita sang informant kay Rebel Mercedes eh, no, may mga maayo kita ng mga reliable source, no, ang PNP man, nga agad niya maghatag sa informasyon, tuloy naman or amot naman sa sining mga nag-report illegal, no, or mga kontrabando ng mga cigarettes diyan sa probinsya sa Negros Occidental. Yes, kay Red Elmer.
7: Ati, sige kay amo nang ilang style guro basi. Ginkapoy na guro sila sang lagay sa Coast Guard kag sa Maritime Police. Kakapoy ah. Sagad ta kalagay, ipalabay tan lang na sa barko.

0: Zamboanga eh, sa Mindanao. Pero hindi pa man ma-confirm gate ka Kiva Belmer. I-ask pa na kung kasi siyempre mabaktra sila ka Kiva Belmer eh. No? But Subong, gina-ask pa na ito si Sir James Tayon Jr., ang hepe sa bago kong po ni City Police Station, kung may mga ginaalibar, no? Nga may mga mga information sila lang na baton nga may mga warehouse pag yun aside sa diri sa barangay Malingin kasi sa Belmer, no? So, ang parapantahan natin sa angot sa siling update naman sa mga smuggled niya sa Gringo. Report ginagalong taton sa Kalwan sa Detective 100, D3 Bayong and Mikey C. The Arco and Lisa Vitamin C. Ako si K5, Jerry Lubong Kalnali. Para sa kampanya balita, Servisyo Publiko. Kagalingawan sa Rego, K5 News, Japan.
1: Kasubo pamatian ining mga kasubong sining report nga ang guwa dere ang aton nga mga otoridad nga sa baylo tagbantay kag tagproteher sang interes sang publiko in most cases nangin kabahin pa sang sindikato nga hulag sang mga illegalista. Kaya magmunga igu nyo yung madakpan, ara na daya sa bago. Guntani, sa imtang nagpasulod, balaw na di sa aton sa Negros Occidental, nabalaan nyo na na! Nguning natabo, bala to sa Manila. Nga nadakpan to bala nga mga shabu to. Nga igu nila madakpan yung shabu dito na sa mga warehouses. Ay, dira pa lang pag-abot sa pantalan, huwag ka mo yakbalo, huwag ka mo kahinulungong, kumasigin, padanlugan ka mo. Amuna bing style sang mga, kwan eh, mga otoridad, basta gani may mga padanlog niya, okay na siya. Nga, boss, nagbigay si kwan eh, nagbigay si ano, na para palabasin tong ano, okay na boss. O, sige boss, ah. Salamat boss! Busa-bus ang buhaya. Kita nga mga Pilipino, ya, among ginatunto sang kasubong taman nga mga Pilipino. How can you be happy? Mayong agagid sa kay Merlita Malbas, present from Handumanan. Liz Not, mayong aga. And of course, Ariman na joining us is Lowy Domingo. Mayong agaman sa kay Ma'am Gina Purano and si Ma'am Diadema Bravo Montano. Leonardo Sevilla, good morning. JJ Casas, good morning, Sir Elmer. Long time, no commentar sa live mo, sir. K5 ka nagli. God bless you as always, sir. Salamat, salamat, JJ Casas. Ay, why ka na to sa pihak? Nagsailo ka na, DJJ? Mwah. Candy Wicks Cross, good morning. Terrible, no? Kwani ng Americanized. Manuel Tobilonia, mayong aga. Of course, good morning, Mandera, sa kay Milagros Tobilonia. Giselle Omandak Makalapay, o Malakapay. Good morning, dira sa Kabankalan. Wilia Condada, good morning. Dira sa Deca Homes, Kabug. Mayong agaman sa kay Esperanza Hinsoli, dapat mag-aware ng gid ang mga pumuluyo kay mga authorities sa Bacolod kag Negrosanon and be alert sa mga products. Candy Wicks Cross is watching from Himamaylan. Thank you. Dapat gid inspection kay iban may lagay na ya. Siling ni Esperanza Hinsoli is the lagay is the good. Ah, kamusta ang lagay mo, Noy? Is the lagay is the good? Ah. Is the lagay is the good? Kay good ang kahimtangan nila, kita iya? Ano iya? Kita iya na butang nila.

Susan Gillian, mayong agaman from Barangay Bata, Purok Pine Tree. And of course, gin-acknowledge naman naton nga nagaupod sa aton subong aga. Ma'am Chimi Aragon, good morning! Nagmayong agaman sa Aragon family sa Purok 5, Puentebella, Barangay Takuling. Kenneth Chongko, dugay nagigalibod na ang sindikato. Ang malain, ari lang di sa Negros Occidental. Ari lang di. Kabudlay, no? Ang mga sindikato dapat ginalagas. Ang mga sindikato hindi dapat pabayan. Ang mga sindikato dapat pasabton. Ugaling kay, paano mo lagson? Kaya ang sindikato ginalagas. Ang nagalagas, sindikato man! James Bernales, good morning. And of course, sa kay Johnny May Ritita, mayong aga, Johanna Paburada, mayong aga man, and welcome sa kay Felma Joy Saril Versosa. Boss Joe, dira sa Pulo Pandan, good morning. Watching live from West Palm Beach, Florida. Si Ma'am Esperanza Hinsoli, how is Florida nowadays? You know, in nowadays in the Florida. Ah, wala nang English ka kaya. Mayong aga man dira sa kay Jonaline Rondez Galila. Good morning, good morning. After lunch pa nga pinamanta ko no sang DTX Premium Coffee. Siling ni Felma Joy Saril Versosa.

0: Good morning man sa kay Rafi Pinuela. Mayong aga ko lang sa KSS Sagay Chapter. And of course, mayong aga man sa kay ML Balasa. Welcome man sa ato sini nga pagpangalagad. Liam Limbo. Uy, watching from Cebu. Mayong buntag diha sa Cebu. Good morning man sa kay Rachel Nobleza. Monitoring from Barangay Anahaw, Hinigaran. Leia Lanotzi Hinsoli. Watching live and monitoring from Sityonaga, Barangay Binikwil, Kabankalan. Si Chowi Lee Gonzalez, good morning. Sa Purok 4, Magsungay, Bacolod City. Salamat ha, salamat gid sa inyo nga pag-upod sa ato na Romeo Argelles. 1970s, 1980s, Sir Elmer, damo na sindikato sang sigarilyo. Lagsanay na gani sa suba sang bago? Ah, okay. Pero pag-abot sa, ang pag-insindi ko pag-abot sang Marcelo, nadula ng mga smuggled eh. Sang Marcelo. Iti Marcelo baby ako eh. Natubuan ko buot during Marcelo. Kaga ang akon pag-insindi sa tunga time, ang batian ko perme, sang una, triblimo, sang una, damo na di mga smuggled na kwan, sang una. Ang pag-insindi ko sa tunga time, na before sang Marcelo, terribly ang smuggled items, smuggled goods nga nagasulod sa Pilipinas. But after the declaration of Marcelo, nadula ato. Good morning man sa kay Angie Aloy and Ma'am Gina Borja. Salamat gid. Happy lunch lang, Dad Boy Mendoza. Good morning. Mayo ka pa sa aga, Sir Elmer, kalalam ka tingog ah. Oh, siling ni Liz na. And ari man no nagapod sa aton nga watching live and monitoring here at Guard House, Santa Clara Subdivision, Phase 2, Barangay Banago, si Dad Boy Mendoza sa mga guards on duty da sa Santa Clara. Mayong aga lang. Josephine Fondador, good morning. Florida, the climate is like the Philippines. Sir Elmer, it's rainy season here. Ah, okay. I wanna go to Florida. Julius Palma, watching from Budapest, Hungary. Terrible nung mga lugar, nung mga layo na ni. This is Europe. Budapest, Hungary. Si Ma'am Gina Borja kuno is watching from Michigan. Bahawa. Lapit-lapit sa machine gun ba? Good morning lang kay Ma'am Gina Borja and Janelle Hongko. Gapamati gid sir si Virgilio Escaner and Javelin Escaner. Unload tayo sa mga commercials natin. When we come back, pagkatapos ang aton sining commercial break, madamo pa kita sa mga pagadalon sa inyo. Hey. Sa gihapon, diri sa aton padayon nga pagpangalagad sa inyo pala tuntunan ang 11 Mbps.
1: Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Para sa matinong na dugo.
1: DTX 500.
2: Para sa healthy gatay.
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas ka antioxidant.
2: Nga amo naman
1: ang nagatinlo sa imo atay.
2: Basta tinlo ang atay.
1: Happy kanunay.
2: DTX 500.
1: Masaligan.
2: Epektibo.
1: DTX
2: X500.
3: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa anom ka mga lalaki nga may gallstones kag isa sa tatlo ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Ang DTX500 kag Mighty C or Pure C, amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pag tungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babayi ang makadevelop sang gallstones. Mas nagid sa mga babayi nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
4: Sa Kuya Sir JP, gainom gigo DTX 500 kag Mighty C. Kung katukos panay, Pure C. Para magnami ang akon nga gituag panulukan.
3: Abaw.
4: No? Kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gituag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag. No? Ang astigmatism, ang isa ka klase sang gituag refractive error. Hindi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gituag oxidative stress toga sa mga radiation nga nag-apekto sa gituag corneal health.
5: Siyempre. Masustansya. At ang resulta ay magugutom na ngayon ang mga E. coli bacteria na hahantong sa kanilang pagkamatay.
6: So ang Clinica D3 Bio, hindi lang tagapagtanggol ng ating katawan, Doc Far, di ba? Pinahuhusay din ito ang panlaban ng ating katawan.
5: At dahil sa MCT ng Clinica D3 Bio ay na-absorb ng ating katawan ang mahalagang mineral na zinc para sa ating bituka. At ayon sa pananaliksik at pag-aaral na ang zinc ay nag-explore bilang isang non-antibiotic at ito'y ginagamit ang ating immune system. At ang particular na gumagamit nito ay ang mga macrophages na gumagamit ng zinc toxicity laban sa mga E. coli bacterias para sirain ang kanilang mga protective cell membrane. Kaya madali na silang talunin ang ating immune system.
6: Alam mo, Dr. Far, marami akong natutunan ngayong araw eh. Basta UTI pala, may natural na solusyon. Wala nang iba, kundi ang Clinica D3 Bio.
5: Tama, Sir Ted. Kaya't mga ka-D3 Bio, protektahan ang inyong katawan mula sa UTI.
6: Mag-Clinica D3 Bio ka na araw-araw. D3 Health News.
7: Dumarami na ang natulungan at nanunasan ng eye care capsule at eye care drops.
8: Mag-umpisa ang imabaw ang aking matagay. Kailangan ko. Hirap akong makatingan sa malayo at hirap din akong basa. Nirecommend sa akin ni Teacher Jen ang eye care capsule and eye care drops para daw bumalik sa normal paningin ko. After 1 month, napansin ko na agad ang pagbuti ng aking mata. Kaya salamat eye care capsule at eye care drops.
7: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng eye care gold at batakan ang mga mata ng eye care drops. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
9: Kami doon igana, Puerto Princesa, Palawan. Ako po'y may sakit ng prostate na namimilipit po ako sa sakit kapag ako umihi. Ngayon, nirisitahan ako ng mga gamot, hindi po gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang inom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumanda ang ihi ko sa awa ng Diyos. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang inom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi.
10: DTX 500. Rosalinda Risco, nakatira po sa Bucana, Iwahig, Puerto Princesa City. Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Papasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko.
7: DTX 500, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix, ang kapeng maganda sa kalusugan. May antioxidants mula sa DSE at Charantine Peptide mula sa Ampalaya Extract na nakakatulong upang maiwasan ang mga sakit na dulot ng stress. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee, mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline, Vitamin C. Ang kapulangan sa Vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipi. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
11: Girl, pa-edit naman ang picture ko. Ipapost ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha?
12: Ay, natataplan pa pala ng edit yung mukha mo.
11: Aray, bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka?
12: Aba, syempre, BPX Beauty So.
13: DTS New Piso. Gawa sa Guava Leaf Extract, Madrid Cacao Leaf Extract, Papaya Fruit Extract, at Virgin Coconut Oil. All natural, antimicrobial, nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo healthy na, beautiful pa.
14: DTX Beauty Soap, bili na sa mga butika.
15: Eye Care. Ma'am, anong masasabi mo sa mga hindi pa nakatry ng pag-inom ng eye care na may problema din katulad sa inyo?
16: Para po sa iba na hindi pa nakatry ng eye care na may iniinda sa kanilang mga mata, gumamit na po kayo, mag-try po kayo ng eye care. Kasi po sa akin, na-experience ko po na ito ay may kagandahang buti na naridulot sa akin.
17: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata ng Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
18: TTX 500.
19: Ernie Porras, isa po akong diabetic, meron din pong high blood at arthritis. Umiinom po ako ng DTX 500. Naging maganda na po ang aking pakiramdam. Umayos po ang aking digestive system at yung aking mga paa ay hindi na po namamaga. Pati po sugar level ko po ay naging normal na sa 80 to 95 na lang po. Napakaganda po ng DTX 500 kasi after po 3 months ay hindi na po ako nag-maintenance.
18: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
20: Ako si Josie sa Baluga, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero hindi pa rin siya nagbababa. Naridis pa lang ako nag-inom DTX 500. Nag-sugar test ako, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX. Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinupukan ko.
18: DTX 500. Mapipis sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa tag-init man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, a healthy coffee, mabibili sa mga butika.
21: Oras sa K5 News of the Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
22: Live mula sa bulwagang pambalitan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasayo ang MyGC Network News. MyGC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
18: MyDC Network News.
21: At sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, Pangulong Marcos at Congressman Alvarez nanguna sa inaugurasyon ng bagong museo at proyekto sa sektor ng enerhiya. Probinsya ng Antique nakatanggap ng sports equipment mula sa Philippine Sports Commission. 2 patay, 1 sugatan sa landslide sa isang kainan sa La Trinidad, Benguet.
18: YTC Network News. YTC Network News.
21: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News of App sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Pangulong Marcos at Congressman Alvarez nanguna sa inaugurasyon ng bagong museo at mga proyekto sa sektor ng enerhiya. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Ray Almudal.
23: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at House Committee on Energy Chairperson Jose Chavez Alvarez ang isang makasaysayang kaganapan na naglalayong palakasin ang sektor ng enerhiya sa buong bansa. Inihayag ng Pangulo sa naturang kaganapan ng patuloy na pagsusumikap ng pamahalaan upang matiyak ang isang ligtas, maaasahan at matatag na supply ng kuryente na mapapakinabangan ng bawat pamilyang Pilipino at iba pang lokal na komunidad. Tampok din sa okasyon ang formal na pagbubukas ng isang makabagong museo na inilaan para sa edukasyon ng publiko. Layunin ng pasilidad na ibahagi sa bawat henerasyon ang kasaysayan ng enerhiya sa Pilipinas, ang teknolohiya sa likod ng paggawa ng kuryente at ang praktikal na paraan ng pagtitipid nito. Sa pamamagitan ng mga interactive exhibit at iba pang pagtatanghal, inaasahang maimumulat ng museo ang mga mamamayan sa matalinong paggamit ng enerhiya at sa pagprotekta sa kalikasan para sa isang mas malinis at napapanatiling kinabukasan ng bansa. para sa Mighty Sea Network News. Ito si K5 Ray Almudal para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
0: ITC Network News.
1: ITC Network News.
21: Samantala, probinsya na Antique nakatanggap ng sports equipment mula sa Philippine Sports Commission. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Joe Jen Morillo.
2: Upang lalong mapalakas at mapahusay ang kakayahan ng mga atletang Antikenyo sa iba't ibang larangan ng sports na mahagi ng iba't ibang sports equipment, ang opisina ni Congressman Antonio Ligarda sa 18 bayan sa Antique sa tulong na rin ng Philippine Sports Commission. Sa isang panayam ng media, kilawaan Mayor Azar Baladhay na siyang LMP Vice President para sa Northern Antique, kanyang ipinahayag na malaking tulong ang mga kagamitan na kanilang natanggap dahil nagsisilbi rin itong paraan upang mabigyang pansin ng iba pang mga sports sa bawat bayan ng lalawigan. Idinagdag niya na bilang tanging bayan sa lalawigan na nakatuon sa sport na boxing, lubos siyang nagpapasalamat sa pagkakaloob sa kanya ng isang set ng boxing equipment. Kabilang sa mga kagamitang pang sports na natanggap ng bawat bayan ay ang 20 sets ng basketball equipment, 40 sets ng volleyball equipment, 28 sets ng table tennis equipment, 18 sets ng badminton equipment. Para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jen Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
21: At dalawa patay, isa sugatan sa landslide sa isang kainaan sa La Trinidad, Benguet. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 John Chavez.
3: Dalawa ang kumpirmadong nasawi habang isa ang matagumpay na nasagip matapos matabuna ng gumuhong lupa at mga debris ang isang kainaan sa barangay Silan, La Trinidad, Benguet nitong Huwebes ng umaga, Agosto 6. Ang trahedya ay dulot ng tuloy-tuloy at matinding pag-ulan na dala ng bagyong Maymay at banta ng masamang panahon sa rehiyon. Nangyari ang insidente pasado alas 8 ng umaga habang may 7 individual sa loob ng nasabing kainan. Mabilis na nakalabas at nakaligtas ang 4 na katao bago pa man tuluyang lumubog ang establishmento, habang mabilis namang naipit sa ilalim ng makapal na putik at mga gumuho nitong pader ang 3 natitirang biktima. Agad na sumabak sa mabilisang search and rescue operation ng mga responder upang mailigtas ang mga natrap sa lugar. Sa gitna ng peligro at patuloy na paglambot ng lupa, isang biktima ang narecover ng buhay at mabilis na isinugod sa pinakamalapit na ospital para sa agarang gamutan. Samantalang idineklarang dead on the spot ang dalawa pa dahil sa matinding pinsalang natamo. Patuloy ngayon ang investigasyon at pagproproseso ng tulong ng mga lokal na awtoridad para sa pamilya ng mga naapektuhang biktima. Kasabay nito, mahigpit na nagpaalala ang disaster management offices sa mga residenteng naninirahan sa mga tabing bundok at landslide prone areas na manatiling alerto at agad na lumikas habang nananatiling banta ang sama ng panahon.
2: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon. K5 News FM.
0: YC Network News.
1: YC Network News.
21: Tuloy-tuloy pa rin tayong mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Mag-amasugatan matapos masunog ang kanilang bahay sa lalawigan ng Iloilo. Balita hatid sa ate ni K5 Kim Caluyo.
24: Nasunog ang isang bahay na pinagmamayari ng pamilya Agostilo sa sityo Bungsuan, Barangay Nabitasan, Leganes, Iloilo, pasado alas 4 ng hapon, Agosto 6. Ang bahay ang gawa sa concrete at light materials na nasa nasabing panahon. Nasa loob ng kadalang bahay ang amang si Edwin at dalawa nitong anak na bagong rating pa lamang mula sa paaralan. Di umano'y nagmula ang apoy sa kwarto na mabilis na kumalat. Nakatamo ng sugat sa iba't ibang parte ng katawan ang amang si Edwin, gayon din ang kanyang anak na 15 anyos. Patuloy pa ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection o BFP Leganes kaugnay sa nasabing insidente. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
0: YC Network News.
1: YC Network News.
21: Samantala, guro inaresto sa kasong qualified rape sa Negros Occidental, mga biktima, mga special education students. Tapos ang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
4: Inaresto ng mga otoridad ang isang 44-anyos na guro sa lungsod ng Sagay sa Northern Negros Occidental dahil umano sa panghahalay sa dalawang estudyante na pawang mga minor de edad. Nasa listahan ng mga most wanted person sa NIR ang suspect at inaresto ng mga miyembro ng Police Regional Office Negros Island Region dahil sa kasong 2 counts of qualified rape. Base sa aligasyon, nangyari ang pang-aabuso ng guro sa dalawang estudyante noong ginaganap ang in-house training bilang bahagi ng preparasyon sa palaro para sa mga special education students. Nagtuturo sa isang public school sa probinsya ng Negros Occidental ang suspect. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
5: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
21: Gayun din babaeng account officer na isang microfinance company sa Isabela, Leyte, nawawala. Kamu ang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
6: Nanawagan ng tulong sa publiko ang pamilya ng isang 22-anyos na babae na naiulat na nawawala habang nagtatrabaho sa bayan ng Isabel, Leyte. Ang nawawalang babae ay kinilalang si Rena Jane Gulani, isang single mother at residente ng sitio Cabulado, Barangay Santo Rosario, Matag-ob, Leyte. Siya ay nagtatrabaho bilang account officer ng isang microfinance company at naka-assign na sa Isabel, Leyte. Ayon sa kanyang pamilya, huli siyang namataan na banda alas 10 ng umaga noong Agosto 3 sa Matlang Housing. Mula noon ay hindi na umano siya nakauwi sa kanilang bahay at hindi na rin makontakt sa kanyang cellphone at mga social media account. Dahil dito, humingi na ng tulong ang kanyang pamilya sa mga otoridad at nananawagan sa publiko na makipag-ugnayan sa kanilang pamilya o sa pulisya kung may impormasyon ukol sa kinaroroonan ni Rena. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
5: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
21: Magka-K5 sa iba pang detalye ng balita, pagsugpo sa mga professional squatters sa ipinag-utos ni Governor Sagar Barya sa pulisya. Balita hatid sa atin, nagka-K5 Shara Humilio.
8: Inutusan ni Governor Chaco Sagar Barya ang pulisya na sugpuin ang mga sindikato at professional na squatter na iligal na umuukupa sa mga bakanteng lote sa probinsya. Binigyan din ng gobernador ang direktiba na ito sa isang pagpupulong ng Provincial Peace and Order Council na naglayong protektahan ng mga pribadong may-ari ng lupa. Binalaan din niya ang mga lokal na unit ng pamalaan na manatiling mapagwatsyag at huwag magpabaya laban sa mga oportunistang naninirahan. Naghanda na ang mga otoridad ng mga operasyon upang ilipat ang mga iligal na naninirahan at gibain ang mga isaktulang itinayo sa mga lugar na ito. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilo para sa Kampyon ng Balita, Serbisyo Publiko at Kiningawan sa Negros, K5 News FM.
5: Network News.
1: YTC Network News.
21: Samantala, 45 years old na street level individual o SLI arestado sa bypass operation. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Leonard Viray.
9: Arestado ang isang 45-anyos na lalaki sa ikinasang drug bypass operation ng Tangalan PNP at ng 2nd Police Mobile Force Company sa may barangay Panayakan, Tangalan, Aklane. Kinilala ang subject person na si alias Totoy, residente ng barangay Rigador, Ibahaye. Ayon kay Police Captain Jason Mausi, hepe ng Tangalan PNP, nabila ng suspect ng isang sachet ng suspected Cebu sa halagang 1,100 pesos. Sa isinagawang body search at paghalubhog ng motoridad sa kanyang motorsiklo, ay nakuha ang dagdag na 3 pang sachet ng hinihinalang droga na nakalagay sa compartment ng motor. Samantala, aminado naman ang suspect na gumagamit ito ng ipinagbabawal na droga. Sa ngayon, ay nasa kustodiya na ng Tangalan PNP ng akusado at nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyone na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
5: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
21: Gayun din tatlong tulak ng droga huli sa Rojas City, Capiz. Tabang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5, Roldan Villarreal.
10: Tatlong mga diumano tulak ng droga ang nahuli sa magkahiwalay na drug buy bust operation ng motoridad sa Barangay Dayaw, lungsod ng Rojas. Unang nahuli ang 26 na taong gulang na sospek na si Elias Reya. Nakuha sa posisyon nito ang 4 na sachets ng pinaniniwalang droga na nagkakahalaga ng mahigit 50,000 piso. Sinundan rin ang pagkahuli na magkarelasyon na sina Elias Christine at John. 7 sachets naman ang pinaniniwalaan na drogang na-recover na nagkakahalaga ng mahigit 100,000 piso. Napagalaman sa kabila ng kaliwat kanan na operasyon ng mga otoridad na nanatili pa rin at talamak ang bintana ng droga sa lungsod. Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
11: YTC Network News.
12: YTC Network News.
21: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, palalawakin pa ng US State Department ang social media screening para sa mga foreign journalists na nag-a-apply ng visa upang magtrabaho sa Estados Unidos sa ilalim ng pinalawak na polisiya ng administrasyon ni US President Donald Trump. Kakailanganin gawing public na ma-aplikante ang kanilang social media accounts upang masuri na maopisyal ng US sa cloud din ito ang parehong screening ang ilang pang work visa applicants mula naman sa Canada at Mexico. Hindi pa inihahayag kung kailan ipatutupad ang bagong patakaran, samantala nagpahayag naman ng pag-aalala ang ilang civil liberties advocates dahil maaari umano ito makaapekto sa freedom of speech.
11: YTC Network News.
12: YTC Network News.
21: Mga K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of Am sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of Am, Cagayan de Oro, Dumaguete at Rojas, ang tabayanan ng pagbabalik kay K5 Jonathan Sabana, kay K5 Rex Santos Candos at kay K5 Alan Catala sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha, para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM Philippines.
11: K5 News FM.
13: Shopping the lives of the Filipino.
14: Tier 3 Bio.
25: Oh, si Richard.
26: Siging galabad akong ulo.
25: Taas na dahil kong blood pressure.
26: Painom ko sa akong asawa, Tier 3 Bio.
25: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
26: Na normal lang akong blood pressure.
11: Tier 3 Bio. Ang Tier 3 ng may Visio.
12: Ang Visio.
11: Ng may Tier 3.
12: Papalit sa mga butika.
11: Tier 3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500.
1: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupang dan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So, una, problema, gid ako sa akong body odor.
4: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mga sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
11: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
11: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
13: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
14: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko. Oh, oh, oh, oh.
15: Asa magagikan, bay?
16: Gikan ko bukit, bay!
15: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
16: Bitaw, mabakaros, ganyan ko?
15: Oh, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
16: May dito?
15: Ayos kayo.
16: Sige, diyan na ka. Pakaiwas ako.
15: Sige, sige.
17: Jokax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jokax Car Wash. Na-discount sa unang 5 ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-i massage center. Aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
18: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo ron ba?
19: Ay Mads, ginagmay ra gud. Pasalamat lang gud ko sa tabang ni DCCCO.
18: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
19: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
18: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
19: Ay dali ra kaayo, Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
18: Kawaw gyud sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
20: DCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCO branch karon.
21: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500.
1: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
21: DTX 500.
22: Pabalik sa mga butika.
23: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hinoroso.
24: Kuno sab si Dr. Ramil Oy, nagapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong kaimsog sa panglawas.
23: Hisgutan nato ang usabya ka bisyo nga makaguba dili lamang sa lawas sa gasuyop. I-appeal pod nato ang mga tawo nga makahanggab sa aso niini. Ang pagpanigrilyo usa ka bisyo nga addictive og destructive sa mga selula.
24: Matag tuig Sir JP, moabot sa 110,000 ka mga Pilipino
23: katagad
24: ang mga matay tungod sa dala nga balatian sa pagpanigrilyo. 21% niini is kanaganon nga nangamatay mga lalaki tungod sa pagpanigrilyo. Daghang makahanggab sa sikanhan smoke og kasagaran niini, wala gyud gayno og DTX 500 og Mighty C.
23: Ang aso sa sigarilyo dunay kapin sa 4,000 ka mga identified ingredients. Lakip na mga nicotine, ammonia, acrolein, acetaldehyde, polycyclic aromatic hydrocarbons, carbon monoxide, trace metals, o daghan pa mga carcinogenic compound.
24: Dili basta-basta nga mga toxic chemicals.
23: Bitaw
24: ang mahanggab nimo sa sigarilyo, Sir JP.
23: Yes.
24: Kung kinahanglan mo mag DTX 500 o Mighty C nga wala ka bisyo, mas kinahanglan pa yung ka nga mainom mag DTX 500 o Mighty C kung sige kag tapad sa taong manigarilyo high. Ang nakalain pa dyan, ana, kay paghanggab nimo sa second hand smoke, kini adunay mga carcinogens nga arsenic,
23: ay,
24: polonium 21, benzen, lead, formaldehyde. Ang pangutana, kapila ka makahanggab og aso sigarilyo gikan sa imong bana,
23: ay,
24: gikan sa imong igsuon, sa imong parente, og kapila ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C aron maprotektahan unta ang imong mga selula.
23: Sumala pa sa Center of Disease Control and Prevention o CDC, ang second hand smoke kills more than 42,000 ka mga smoker matag tuig.
21: DTX 500.
25: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
21: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
24: Ang matag adlaw nimong pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C ang maghinahinay repair,
23: yes,
24: sa mga naguba o na-damage sa second hand smoke sa imong mga selula. Samtang ginaprotektahan niya kini sa uban pang madamid sini sa padayo nimong paghanggab sa aso.
23: Ang aso sa sigarilyo daghang mga metal sama sa aluminum, cadmium, copper, lead, mercury, ug nickel. Unya, sumala pa sa mga pagtuon, kini nga mga metals apil pod sa oxidation sa mga cellular proteins nga muresulta sa structural damage sa endothelium.
24: Ang endothelial cells, Sir JP, mao ang mo-release sa mga substances nga nagcontrol sa relaxation ug contraction sa kasing-kasing, ug kini pod ang nag-release sa enzymes nga maoy nagcontrol sa blood clotting, immune function og platelet. Ingon ana ka importante ang papel sa endothelial cells. Unya, gub-on ra sa second hand smoke, kinahanglan jud nga mag-inom na ka og DTX 500 og Mighty C. Tantawa ra gud Sir JP,
23: yes,
24: sa inyong balay, nigarilyo sa tatay.
23: Ay!
24: Unya, nigarilyo po ng imong igsuon.
23: Oh.
24: Imo uyuan, sa iyo pas buntag, hanggab dai ni mong second hand smoke, sakay ka sa jeep, ang imong tupad manigarilyo
23: pod.
24: Sulod ka CR, ni maho pod sigarilyo, mupalit ka sa tiangi, may nanigarilyo pod, mamainit ka sa painitan, tuwa pod.
23: Oh.
24: Pasabot na Sir JP, halos matag oras, expose ka sa mga carcinogenic,
23: yes,
24: compounds nga nagagikan sa sigarilyo. Mao nang kinahanglan, adlaw-adlaw yung kag-inom DTX 500 og Mighty C.
23: Sa tinuod ra, mas dako jud ang epekto sa second hand smoke kaysa tawo nga nanigarilyo mismo. Kay ang sigarilyo, at least aduna pay filter ang mag-strain sa mga chemical sa aso. Unya imo ha, isip usa ka second hand smoker, pure jud nga aso ang imong mahanggab.
24: Correct, no? Daghan kayong benepisyo ang mahatag sa imo ha kung adlaw-adlaw ka nag-inom og DTX 500 500 ug mighty si Sir GP. Samtang protektado ka sa mga kadautan nga mabuhat sa aso sa panigarilyo o sa sigarilyo sa imong lawas, nagprotekta pod kini sa mga sources of pro-oxidants nga nagpaguba pod sa imong mga selula. Dili ka dali nga magdiabetes. Dili maguba imong atay, imong kidney, nindot imong panit, unya magkagamay pod ang imong mga wrinkles. O pinaka-importante, dili madamage ang imong utok o dili ka magka-cancer. Kana kung nag-inom ka og DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
23: Wala dito igong panahon, Dr. Ramil. Kung si Jean Paul Hineroso.
24: Ako na sab si Dr. Ramil Oising, mayong lawas ang pingan.
23: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
3: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang nga. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo yun kayong DTX 500.
0: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
0: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
17: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
5: Hininga, uy!
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
22: Number one.
6: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
26: And mula Kawaniza, bira sa BDO. Hundreds of people. Bings Delphine, good morning. Ari na. Sa detalye sa ninyo report, ano gid ang mga reaksyon sa mga pumuluyong kadisnon sa sining fair hike petition. Sa report upon sakay, ka K5, Chester John Veronque.
6: K5 News FM Live Report.
26: Chester, mayong aga.
27: Mayong aga ka K5 Elmer, duwa ka reaksyon karon diri ang nagasirkular sa siyudad sang Cadiz, K5 Elmer, matapos nga magpagwa sang bagong aplitihan ang City Tricycle Franchising Regulatory Board o kon ining CFRB K5 Elmer diri sa may siyudad sang Cadiz, tungod nga ti ining pagpagwa ka K5 Elmer sang bagong aplitihan nangin pabor or mas pabor K5 Elmer sa mga drivers kag operators apang mas bintaha naman kag medyo ang reaksyon sa mga pasahero kay K5 Elmer nagyamid, nagtaas ang kilay tungod nga may another na naman pagsaka sa presyo. Ang pagsaka sa presyo kag K5 Elmer sa plete 5 ka pesos patalan yung mga nagabiyahe sa nga tricycle within the city proper.
26: Okay.
27: Kag samtang pulo ka pesos na naman niya saka samplete outside the city proper ka K5 Elmer.
26: Mm-hmm.
27: Pero ining pag-implementar pagi sa ordinance number 13-2026 series of 2026 ma-aplikar na ni ka K5 Elmer sa mga regular ng mga passenger blah, regular ng mga pasahero. Pero hindi ini mag-aplikar K5 Elmer ang pagpasaka sa presyo sa mga estudyante sa mga PWD kag senior citizen.
26: Mm-hmm.
27: Exempted sila nga K5 Elmer sa siling pagpasaka sa presyo ti kadamo sa mga reaksyon especially sa pag-post sinisang parawagan or sa pagpahibalo K5 Elmer kadamo sa mga reaksyon sa mga pasahero nga muna dugang na naman sa saka sa plitihan diri sa siyudad sang Cadiz. Pero ang rason sining ordinansa ka K5 Elmer agod nga ma-address man ang problema sa mga tricycle o drivers kag operators sa pagsaka sa presyo sang gasolina bla kag pagsaka man sa presyo sang maintenance nila sa tricycle K5 Elmer kay ti kun nagasaka karon ang presyo sang gasolina kada semana kung mapabilin sila at sa presyo sang soktanay sang tricycle or sang plete Kipa Belmer daw perdigid ang aton yung mga tricycle drivers kag operators. So so far Kipa Belmer amo ng mga reaksyon din nga nakita naton nang in pabor ini siya sa mga drivers kay ti dugang makasilingta dugang income kag dugang plete sa mga ano ni sa mga tricycle drivers samtang medyo dismayado ang mga pasahero tungod sining dugang na naman nga balayran kag dugang na naman nga pagsaka sang pletihan.
26: Amo na ginasiling bala nga kon may suguon, may baklon ka nga bulong para sa senior citizen mo nga pasyente, ang suguon mo na lang ang pasyente mo nga senior nga ikaw na lang tubakal kay barato yang pleti kon ikaw.
27: Labo amo na kita Belmer o. Amo na siya kakipa Belmer kagati mas ang ining ordinansa mas mayuman kay hindi ma-prepare sa mga estudyante bla, especially kung may klase. At is lang gyapon kay Kipa Belmer ang plete pero ang mga regular passengers di madugang gyap pa 5 pesos kag 10 pesos outside naman sa city proper Kipa Belmer.
26: Okay.
27: Sige, amo na mga balita naton nga natipon ali naman iya diri sa siyudad sang Cadiz inis kay K5 Chester Jan Bronke para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingaon sa Negros K5 News FM.
26: Oy, good morning guys sa kay Leonardo Sevilla, Lucy Yanson. Tamyaw ko lang si Jomel Yanson. Hindi kumpletong adlaw kundi makapamati sa K5 sa Mansilingan. Salamat kid. We are now establishing contact with Councilor Thady Saison, ang Mr. Mangunguma sang konseho sang syudad sang Bacolod. Ini may angot sa declaration of state of calamity in Bacolod. May angot sining problema nga dala kuno sang RSSI. Pero ano kalapad gid ang apektado sang RSSI haw? Nga kinahanglan gid nga butang kita sa ginatawag nga state of calamity. Gidamo sang nagahimo bala istorya. Damo nagaduda nga ining state of calamity declaration ginimo ini para lang may gastuhon ang gobyerno angot sa problema sa RSSI. But before that, kantuan nato ng report ni K5 Berto Gakit, may kang tanan ini sa ay naku, basketball league nagkinagamo. Amo niya perming laganaw.
4: News FM Live Report.
26: K5 Berto, mayong udto. I see, okay, dali lang. Tanggol Milokoton, mayong udto sir. Sa ice swim struck. Ah, okay. Ining kuan gali, garbage collector na ice swims. Sige, halong lang ka mo to sa obra niyo. Halong lang ka mo sa mga basura.

0: Kaupon man naton si MN Constantino. Good noon, sir. Mayong udto ah. Si Ma'am Esperanza Hinsoli sa Florida, USA is still with us. Salamat. Paghalong dira sa Florida. And all other OFWs nga nagapamati sa aton, halong lang kamo sa inyo sininga trabaho. Kaghalongin nyo ang mga kaugalingon ninyo dira sa abroad, especially kung nagaisahanon ka lang kabudlay magmasakit nga wala kasang kaupod sa imo sininga pamilya. Ano ning party sa kwan man? Party sa state of calamity declaration? Anong extent sang damage sang RSSID sa Bacolod? Diin nga mga katubuhan ini, diin nga mga kakampuhan ini. Kaya ang pag-inchindi ko, ang putot ko yung pag-inchindi, na maka-declare ka lamang sang calamity sa isa ka lugar kung mayara sang at least 15% or 25% sang amo nga lugar ang apektado sang pesting RSSI or other problema sa kalamidad. So we would like to know ano gid ang extent sang kalamidad o halit nga gintuga sang RSSI sa Bacolod. Ina, dugay-dugay kantuan naton with Councilor Jude Tadeo Saison. Meantime, ari na ang report ni Kakay Berto Gakit, may angot iya sa basketball league nga nagkinagamo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Kakay Berto, mayungod to.
2: Bago lang git, no? Ang aton siling interview kay Kagawad Tyrus Batik-Batik sang Barangay Bata sa K5 ba Elmer kay istoryahon dani bilog nga Barangay Bata bao do may ara nga eksena gid kagabi matapos ang kinagamo sa isa ka basketball court. Actually damo tao kagabi liga, hindi ni liga sang barangay, paliga niya gali ni Kagawad Tyrus Batik-Batik. No? Hindi niya sang barangay gintawagan ta si Kapitan Remus, no? Iyan ni Kagawad, si Dwayne King katuan ta si Kagawad kay man kagabi kakivad ba Elmer nga may natabo nga kinagamo. Actually viral na ni subong sa may Facebook ang ila sini nga kinagamo. That's why ginkwa ta ni para ti matinguan nga makwa ang rason ang ugat sining kinagamo kay perfect kada mo isang tao sa video. Magkita dira sa video ka kay Rebel Mer nga do okay pa, no? Sa nga tito nagtiniskalay na ni ang duha ka teams kag ang iban nga mga players nag battle man. Wala lang sing tambaganay kag iba Elmer matik-matik na lang kwa sang nga video. Top-top nga tito mambal sa doon nag-riot na ni sila. Nag-ilinaway kag nag-inupatay na ni sila sa may tulo sa may basketball court. May video kita. Nakuha ta niyang video halin iya sa may barangay. Pakita ta.
0: Bet. Ano na daw naga anong naging kwentro anay? Interpurok na nga league.
2: Hindi. Actually, iyan niya ni Kagawad nga Pampang. So, hindi ni siya mambaltang piyasang barangay nga interpurok by teams. Pero perte ka damo sang teams ni.
0: Pero taga-bata man lang tanan.
2: Ano?
0: Taga-bata lang tanan ang player.
2: Taga-barangay bata, naniwala sing import na rin. Kagiva ba, Elmer? Pakita ta kagpabati, lipot lang ni. Siguro mga 30, mga isa ka minuto at nga nagpinapuhula yung mga ini. Kasi well, meron pa mabati sa kagya ipakita.
3: Ay!
2: Taragit, Elmer, ang kinagam mo kagabi. Una na to, natawgan si Kapitan. Ang ba ni Kapitan, initay ulo. Gintawgan ta, kung ginatuan sa diri sa may barangay bata, si Kagawad Cyrus, ibut, suno diri, physical, pinisikalanay, tob-tob nga naglabot sa sinuyaay, initay sa ulo, nagpagbalusanay, kagiva Belmer, hindi lang ni kuno ang mga team nga ni, ang ining duha ka team, dugay na ni kuno nga dugay sinuyaay, no? Sa sininga away sa nga basketball. Din mangkota si Kagawad, if ano ang ila sininga

0: ring at Yapon, no?
1: Oh.
0: Cagayan del Merca.
1: Ah, para nga hindi nakampang kong gabi.
0: Karon way nang buhay ka, way ang panganay karon. Anay lang ni, kay iti padayunon Yapon, kay iti sunod sa mga iban nga mga players sa team, at iginamo sila yata ya, kay iti amo niya, gusto namo niya magampang yung mong, kay kita amo ni sila sa team kagivay ba Elmer, si ang barangay bata, hindi man masiati sa mga players kung mga hampang ng bitag mga kabataan, dira, si, damo git ang ma-join sa swerte ang amo ni, ang basang barangay kag ni kagawad, nga sa amo sila nga sistema, hindi man i-compromise ang duha lang git kabilot ng mga team nga ni, kung idulaon ang bilot nga liga. So, pati gayunon git din eh, o galing, hindi lang anay karon or ano may surihan nila to karon update lang ni, pero sure na sure si kagawad, nga ang tanan nga mga imbulbado sa tinadamo kagabi, mga nakuhaan yung video sa pagkilapungulay sa kitanay, kagambulanay kagabi sa may court, ang iya i-suspend. O kung i-ground siya kay Timayara, sila yung ano, mga game ground pala. Tapos sa diin, sa tinodera ang madesisyonan sa kumite nga ipakakas abu-abor na attitude man sa ngampang, i-ground nila. So, amo ni ipatawad, hindi lang ni Kagawad, mismo ang barangay, ito yung barangay ni Kapitan Remus, kaina, ang balya, pahuya-huya, kuno sa barangay, kaya kuning tabo nila, pwede man kuno ka, pang sport lang, tinuto sana, ito, higko mapagampang, hindi niya kuno para sa barangay bata.
1: Aha. Ay, di ka huluya, ginman, rambol na iya mo, hindi na iya sports.
0: Gani man. That's why sport gani, di kong kotos, kabir din ka din. Amuni ang balmi kay Dawat kay na, ang kinuya ay ko no, ara lang na da, no, galing ti kita barangay ang dalabla. Na barangay bata, si ang ambas ng iba niyo mga pumuluyo, iba niyo mga players, at sa barangay bata naman to nag-tinapungulay, si iba, masuya, hitko sa ngampang, so ga-reflect ko no, ini, sa barangay man, kay si ma'am, talaga rin important, tangup na diyo, singkang na diyo, si iba niyo mga barangay, ang dumanan, ng silingan, Pilisa, si kung magbinampangan, may nabilog na barangay, pilis amatak, maikuan ko no, no? Ang reputasyon man kung magsigisigi ni mag-inamo rin ng mga players sa may barangay bata. So, solbaron ni, subong hapon, no? Gamitin ni sila subong din ang mga players patawag kaga ayuson ni. Pero, again, kagina Belmer, dayon ang hampang hindi lang anay karon niya gabi.
1: Aha, I see. Sige ang binaili pero delayed lang.
0: Oo, untap na nga, na iti basi karon lang masundan kay si karon dala mo init pa mo. Kasi Rebel Merso karon untap anay, ilapon talang ulapon ng kuno anay ang abiso sa barangay o kuni kagawad. Kasi iya man ni ano mong rico, kini kagawad, kasi Rebel Merso, kasi hindi man iyagin sa barangay, iyagin niya mismo, tiyan ba ni kagawad, ang kaya yeah, para lang man ni Tani sa lipay-lipay mo. Actually, ang mga kagawad niya, harap lang mga sport committee nga natin sa imo, di pa basket-basket ka da. So, sa bangkad sa sadyahan, kung ano man matabo, tayo ko kulo Manila. Kundi nga mga ano, responsibilidad Manila ngayon.
1: Ay, siyempre, ang tananda nga nagkakatabo, bisan hindi pa na pahampang ni Kapitanda. Kasi siyang Kapitanda sa barangay, responsable yaman ng Yapon?
0: Yes, responsable yung kagawad. Iyan man yung kagawad. Isa man ito barangay yung Yapon. Ano? Kasi pa, Delbert, amunin ang sistema dari sa atong siling kapatasa.
1: Aha, okay.
0: Sige. May ulan ng ulan, subungo. Nagtupa ang mabaskog siling ulan. Subong magulanggid. Actually, kina, doga ulan-ulan. Nagtulot aliti. Nagtupa-tupa, pero subong. Bakitong ang buko sa ulan din kita sa may upside going kita balik station kagibay Belmer kamaskog sa ulan so ang mga barangay din libot-libot ay nagadiklaging naman ni sila kagibay ba Elmer

0: Kasi wala kasi mabaha naman pala ako. Muning yun na ululit dan man sang pila ka mga residente na to, tiri sa siyudad.
1: Okay. Halong lang sa biyay, halong.
0: Sige, kagibay Belmer, balita ta. Alin sa patrol, dalong sa kalawang sang DTX 500, D3 Bio, My PC, kag DTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Opo, diri sa patrol, si kagibay Santiralios, ako si kagibay Berto Gakit, para sa kambing na balita, servisyo publiko. Kagalingawan sa Negros, D5 News FM.
1: Amo balay nang ginasiling nga gintagaan kamot tiyansa nga makapakita sa inyo pagkaisganan sa patag sang hinampang. Gamitan nyo na para ipakita ang inyo abilidad. Hindi kay magsagad ka kapasikat. Pagkapasikat mo may magkaon ganis ang kasikatan mo. Ala, initay na kamo, dugay-dugay damukulay na, dugay-dugay tindakanay na, dugay-dugay tapungulay na. That is against the purpose of the game. That is against the objective of the league. Kontra na iya sa rason kung nga naghiwat kamo da sang amuna nga mga hinampang. Para nga mag-foster sang camaraderie, friendship, solidarity, nga mag-isa ka mo, nga magnaming pagsinalayo ninyo sa komunidad. Pero paano na lang kung pagkatapos ang league, nagsagad ka mo, ya dinumtanay da? Di ba, yung pa-why league? Salamat gid sa mga nagupod sa aton sininga hapon. Pasensya na lang sa kay Councilor Thaddeus Aison. Hindi naton makontak gilayon ang imusin nga number. But anyway, we can schedule another time. Sa ngalon sa ngato sining Chief Executive Officer and President, Doc Ramil Oy. Sa ngalan sa ngato sining Vice President for Operations, K5, Eljan Castanio. Sa ngalan sa ngatong sininga Vice President for Administration and Human Resources, K5 Jim Paul Generoso. Sa ngalan sa ngatong sininga Station Manager, K5 Rods Palma. Sa atong Assistant Station Manager, K5 Marv Aranjuez. Sa ngalan sa ngatong sininga News Director, K5 Julius Mariveles. Kamarde ko sa technical side, si Chief Technician K5 Renz Alcantara, K5 Remuel Alcantara, K5 Renji Alcantara, K5 Adrian Gantalao, and K5 Ethan Sarmiento. And of course, most especially sa ngalan sang inyong regular anchorman, sang 11 Mbps, Mr. 11 Mbps himself, K5 Jean Paul Generoso. Ako naman, ang inyo K5 John Elmer Obaldo, para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy, atong isgutan nganong kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
4: Akong unahan Doc, mag D3 Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
5: Tungod Sir JP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itanli mo sa ordinaryong D3.
4: Correct Dr. Ramil. dili ko sa plain D3 kay ang D3 bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
5: So gipasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
4: Mm-hmm. Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
5: Nga anong D3 bio ang akong gusto over ordinary vitamin D3?
4: Ano man, Dok?
5: Kaya ang D3 bio, gahatag na ako og kusog bisag ga-diet ko. Kaya di ba kasagaran jud sa ga-diet,
4: muluya.
5: Pero kung ikaw naka D3 bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria og viruses nga mao'y importante. Kini ang rason kung ano ga D3 bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
4: Dako di kayo ikatabang, Dok, ang D3 bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bakterya og mga virus.
2: D3 bio.
6: Ako si Brian, taas akong sugar, akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad niinom ko sa D3 bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
4: Di kolekta deh, Kadok.
5: Oo, siyempre. Kay ganahan ko kong D3.
4: Oh.
5: Bisag unsa ra nga brand na ay 2,000. Ayo, na ay 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na na ako gipanggamit. Kaysa karon, nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plain D3 ra, kung naa may 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
4: Meaning ni upgrade ka, Dok. Napayo sa Dok.
5: Mm.
4: Nga nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
5: Nga naman, Sir GP.
4: Kay usay man gud, Dok, makita man gud nako ang mga nga nagalayog. Oh, ning mga anak.
5: Awayay.
4: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na lang ang ilang ginikanan, oy.
5: Luoy kayo. Agreed jud guwa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
4: Oh.
5: Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag D3 bio. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 bio. Kay ang kiton sa D3 bio gapahait na sa imong panghunahuna bisag magidad na kag 90 sa gatos nindot ra gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak,
4: maghimo kag desisyon.
5: Hibalo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, siyempre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
4: Apandok, unsa man ang naa sa D3 bio nga wala sa plain D3?
5: Kanang D3 bio, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain D3. Ang ketones nga maoy pinakanindot ug pinaka the best nga pagkaon para sa imong utok, dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 bio.
4: Kampyon.
5: Especially katong naay Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imong brain cells is ketones from D3 bio. Sulayin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og D3 bio.
4: Dinira usa taman, Dok, no? Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako naman si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
2: D3 bio.
7: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 bio. After 2 months sa pagtengi, hinay-inayo gamay. Epektibo kayo ang D3 bio.
2: D3 bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 bio. D3 bio. Health news.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Rupong ang akong mga TL o mga pasakit. Sa pagkaduwang na ko sa DTX 500, akong gidouble dose o nakapsule sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabalik sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akong nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape intilawan guman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
3: mabaka sa mga butika
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap
3: mabaka sa mga butika.
6: Dugay ka nabang nagantos sa imong mga katul-katul sa panit. Problema ba ni mo sa madgadugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C! Mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C! Mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman!
9: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Nagamuligid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abo. Kaya San Carlos Senyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street duol sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos duol sa

0: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay? Unya, baguhon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
1: Hininga uy!
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: afternoon heartbeats.
1: Afternoon heartbeats.
0: Afternoon heartbeats. Duha ka oras nga pagsaysay, pinaagi sa pagbasa ug sulat. Kauban ang mga drama, ang bahanon nga makapahinumdum sa kagahapon.
2: Pasaylo ako. Pero nanay bago nga mas makahatag sa akong ipangitan sa usa ka relasyon.
0: Kung ba ako magyuda ang imuang desisyon, ihatag na ako ni mo. Hinaunod na ka.

GQ Time, alauna 5 na sa kahapon. Welcome na sa Afternoon Heartbeats. Kinigapon si DJ Palm. Mga kahigala, mag-uban-uban turuan ko to plus 3 sa hapon. Kinakailangan na ikaw ay lumis. At lang, aniya ang maghihintay ako ang sikat na kanta ni Juna Piray. Mabalik ko rin dugay-dugay.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
4: Ang Visio
2: ng may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: TTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. TTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og TTX 500. Halos tanan akong silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako, nag-100 na lang.
0: TTX 500. Mapalit sa mga butika. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gida nga akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, sa ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman. Superman.
7: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man, no? Kana. Gisa experience ba?
6: Extend Food Superman for Man.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Alright, oras sa K5 News FM from San Carlos, alauna 23 na sa hapon. Kinig hapon ang afternoon heartbeats o nga makauban gapon ninyo si DJ Pound. Mayang hapon mga igala o mayang adlaw. Kumusta naman yung adlaw nga Biyernes? Adlaw karoon ni nga or pizza city ni bulan sa Agosto. Dali rin kayong panahon na. Kumusta yung parang sikay-sikay sa medyo landong kahaponon? Kumusta ang ato ang mga tindara dira sa merkado? May hapon sa DI sa Tanatagakan Laon, Valyarmoso, Tobosog, Calatrava, o siyempre ang San Carlos. Live tarong makita ang mga higala sa K5 San Carlos, Digital 95.7. Pwede kayo mamakapadala sa mga greetings, sa mga shoutout, kaya kung bahala niyo rong hapon na. Sige, marami Dilina Yamazaki, good afternoon Ma'am Pamela, God bless you always, salamat. Sige, magkuyog-kuyog tarong hapon na mga igala. Kaya doon na po tayo basahon nga sulat. Tinugbalik na ako karong dukay-dukay.

Pero sa Canloon City sa 100.1. Hello sa mga taga-Canloon, may hapon! Ato sa diyang i-shangit ang ato ang mga tindara nila sa merkado, may hapon ninyo nila mga nanay, mga badam, mga tatay. Kumusta yung kapunon? Kumusta ang pagpaninda? Laban rin kita ni Permisa kay wala man dito ay laing mabuhat kundi mulaban, abisag walay kalaban. Pani ko ninyo ha, kutub to alas 3 sa hapon. Kaya doon na po tayo nindot nga sulat nga basahor, no? Pero sarili pa kong ma-proceed sa ako at sa pagbasa sa sular, taaniya sa ang kanta nga Only Love. Only Love nga mauna siya ay kanta nga pop ballad nga German vocal pop group nga trademark ang kwain anino ga kanta nga gipagawas ni atong 1997 hangtod 2000. Oh yes, standby na pa pangigala kay mabalik ko rin dugay-dugay.

balik tayo mga kakifay. Paoras, alauna, 41 na sa hapon. Nagkaringyapon ang Afternoon Heartbeat. So, karingyapon si DJ Pam. Salamat sa iyong paghula. Salamat sa pag-standby. Matod pa ni Grace Floresta. God.

kailam og ginidadakong ikatabang sa itong kalawasan para kanunang lingoy na ang itong immune system. Labi na ko itong mga tag-as drug sugar. Hala, pag power 3 yun na mo, ayaw mo pag-antos sa iyong mga sakit, no? Kaya ato ang paligunan itong kalawasan kay maging itong puhunan, no? Sus, nindot yung maglihok-lihok samtang wala tayo sakit ng ginabahan siyag. Alright, may hapon pag-usap ka ninyong tanay. Sabot na dira sa tanan tagamalang sa ni Ate Grace sa ni Manang Marmaring Hapon. Sige, saka na magpadala sa iyong mga greetings. Comment lang sa K5 San Carlos Digital 95.7. Kaya ako'y bahala niyo. Sa darun maghihigala, dili na to magdugay, dili na maglangay, at ano ni basahoy na ang sulat nga gipadala sa ito ang letter sent to. Trabaho ba nga murag dili ka confident, dili ka comfortable nga ipanugid sa imong uyab tungod kay mahadlok ka nga i-down kanila.

Sakit kayo paminawon ang song na kapaminaw sa naglagyong relasyon gikan ni Ana Marie Mahinay Perater. Laban na gid Ana Marie ha, sige, ana gid ang line. Alright, mga kakifay, maugad to ang sulat ni Jennifer nga taga Don Salvador Benedicto.

sumao ito nga naglibog siya. Sulikan kay salamat Jennifer sa imo pagpaabot sa imuhan nga sugilanon dire sa ako ay. Kay inugbalik na ko at hagan ka namong tambag sa ganahan mo padala og tambag ni Jennifer.

0: Alright mga Kaki Five, so ano na tay breaking news kay doon na magoy o sa katunghaan dito sa Calatrava nga nga matod pa nga hilo sa Diyos. So ani akaron si atong dawaton ang report ni K5 Brian Morden.
1: K5 News FM live report.
0: Yes, K5 Bri.
2: K5 Pam, ato asan nga putlon o kadiyot ang mga kong imong programa, imong nindot kayo nga storyline kalong hapon.
0: Mm-hmm.
2: Tungod aning sa breaking news o sa kapas report nga na ay mga estudyante sa Agpangi National High School tungsod sa Calatrava ni o Calatrava ni nga giingon na hilo ni sila si Fred Pam sa pagkaon o Diyos nga inom nila.
0: Uy!
2: Oo. So, kining mga bataa o kining balitaa, di-confirm na kini ni Sir Ray Somingue,
0: mm-hmm,
2: ang Calatrava BRRMO.
0: Oha.
2: K5 Pam?
0: Yes, K5 Ray. So, mga pila ni sila ka po, K5 Ray?
2: Sa pagkakaroon K5 Pam, Teka muna, murag na may gasulod yung nga Tagalog, unsa man na may gasulod nga Tagalog, di na ako masamtan.
0: K5 Shannon?
2: Teka muna ha, kay murag galibok ko. May Tagalog
0: man,
2: na sige apil-apil.
0: Wala man.
2: Malitan, di ba?
0: Wala man K5 Ray, kinsa ka na.
2: So, kining breaking news K5 Pam, di-confirm na kini sa Calatrava DRRMO,
0: mm-hmm,
2: Mr. Ray. No? Pero mag-urajin ko naka-istorya niya. And pagkakaroon, gikuha na ang kining mga estudyante, dipanadaan na dito mga ambulance. No? May mga ambulansya na dito. Aron nga madala ni sila dali-dali sa Calatrava Hospital or kung asa diha nga pwede matabangan ning mga estudyante. Ugbo na to si Five Pam ha,
0: yes,
2: sa Agpangi National High School ni siya.
0: Sa Agpangi National High School Calatrava, oo.
2: Oh, Calatrava, wala pa yung numbers kung pila ni kabuok ang nahilo o kumusta ni sila.
0: Uh-huh.
2: Kaya padayon pa karon ang pag-check sa mga authorities na to hinoon. Gihinga doon na sila dalaron sa Balay Tambalanan si Five Pam. Ano?
0: Yes,
2: so, atangan ka ron ha, kung unsa ni nga mga pagkaon, unsa ni nga juice, kung nga nung nahilo ni sila. Asa ba ni nila gikuha, na ba sila'y activity, na ba sila'y event, or na ba sila'y gipalitan aning mga pagkauna, asa nila ni gipalit, di unsa ni pagpreparar, nga nung nahilo maning mga bataa, K5 Pam, no?
0: Yes.
2: So, so far, walay gi-report nga kung naunsa dyan sila, basta nangahilo lang sila.
0: Mm.
2: Dapat hingagawa dyan sila dagdoon sa hospital.
0: Kamalanan,
2: no?
0: Oh.
2: May posibilidad nga panos ang ilahang nakaon.
0: Posible.
2: Or posible, o bigani ang Diyos nga ilang na inom, basig kontaminado ni siya. Kontaminado. Pero, i-double check na ito niya kay ang unang report elementarya, pero gi-confirm dyan ni Sir Ray sa tua nga Agpangi National High School dyan siya K5 Pam.
0: Ay, no? Okay. Oo. So high school di ay ni, dili din na elementarya K5 Ray, no?
2: Dili. Oh. Ingo ni Sir Somingue tua. I don't know if is that the correct apelyido niya. Ang Officer 3 sa Calatrava DRRMO K5 Pam, no?
0: Uh-huh.
2: Ang indot lang nila kay kining mga taga DRRMO sa Calatrava ora mismo,
0: abti kayo, no?
2: Abti kayo, automatic di padad-an dayog ya mga ambulance dito aron nga makuha ni ang mga estudyante.
0: Mas maayo. Katangan mga
2: ka-K5 diri gihapon sa mga programa sa K5 News FM San Carlos, kay anytime si ka-K5 Jong Versales murag tuwana, nisutoy na siya.
0: Nisutoy na K5 Ray, abdi kayo.
2: Nisutoy na, tuwana dito sa Calatrava, aron makuha ang kompleto na detalye ani, kunya mahibawaan na to kung unsa ning gipangkao nila.
0: Yes.
2: O, unsa ning gipangkao nila. Kay si Sir Ray, wala pa dyan siya mahatag ng mga detalye, basta gi-confirm niya na naay mga nangahilo ng mga estudyante.
0: Uy, unta, ma-okay rin to K5 Ray, oo.
2: Yes, mga muyo rin dyan ta, nga okay rin ang mga estudyante karon mga moyo na dyan nga pag-abot sa Balay Tambalanan mahataga na may sila pauna ng mga medisina diha aron dili ni sila mga unsa sa K5 PAM. No?
0: Uh-huh.
2: So, atangi ha, sa Facebook post na to, sa page sa K5 San Carlos o Dige Dubai, masignanay duga ng detalye si K5 John Versalles kung ano sa area at ang anandiri sa K5 News FM San Carlos City. Masig na problema mo diha sa inyong mga hugaw sa lawas nga dili mo pirmi makapa-CR, dili mo pirmi makapupo, o bluten ang inyong tiyan, imni na ninyo o DTX coffee mix mga katipay. Okay, wala on dyan na tanan-tanan. Para sa Flash Report, kinisig ka K5 Brian Moderna para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko. O kalingawan sa negos, K5 News FM.
1: K5 News FM Flash Report.
0: Dagang kay salamat isim Brian Morden sumaot tong mga higala ang flash report nga ang Agpagi National High School dito sa Calatrava adunay mga estudyante nga nahilo. So at gidiyo ang dugang detalye og pagmonitor na pud diri sa amoang Facebook page sa K5 San Carlos Digital 95.7 kay naka tuana dito sa Sir Jong Versalles ni sutoy na mga higala. So karon ari magpadayon ta sa to ang programang Afternoon Heartbeats.

0: So mo commercial taga dali mga higala sa kay no balik na ko at taga na natog tambag ang ato ang letter sender. Dagan kay salamat, standby lang mo dira ha, ug pag-atang mo sa ato ang balita.
1: P3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga kapika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
3: Ako si Milita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na usab si Dr. Miloy. Ako nang hinaot nga na inom nyo na ang inyong mga D3 Bio.
4: Unsalan ba jud ang inflammation?
5: Mm.
4: Ang inflammation, susama ra sa gi-quarantine ka.
5: Mm.
4: Pero sa sulod sa atong lawas. Kung gi-quarantine ang usa ka lugar, unsa may buhaton, di ba? Ginakuralan.
5: Kuralan yun.
4: Unsa pa jud ang gibuhat sa sulod? Gitambalan ang mga na-injured nga parte.
5: Mm.
4: Gipangita ang hinungdan sa impeksyon o virus mao'y hinungdan ana. Mopod na ang impeksyon. Sa sulod sa imong lawas, gikuralan kini sa tuwang immune system ang injured nga parte sa atong lawas. Aron dili mo kuya na pa ang inflammation sa laing parte.
5: Normal ra na ay gahubag, na ay samad.
4: Mm.
5: Kalitrag ni pula ang palibot o unsa paliha.
4: Kana ug ang gitawag nga perimeter fence sa lawas.
5: Inflammation or paghubag, proseso ni Sir GP, mao na kung vitamin D3 ra ang imong imno.
4: Oh.
5: Ang inflammation sigurado jud na.
4: Mm.
5: May inflammation gyapon nga mahitabo.
4: Mm.
5: Kay siyempre, active niya ang imong immune system.
4: Mm.
5: Pero kung may BCO, tapos dugangan og D3 nga naas D3 Bio Sir GP, may posibilidad jud nga walay inflammation nga mahitabo.
4: Or kung naaman gani inflammation, limitado ra.
5: Oh. Kapin pa kung ang hinungdan sa inflammation is kagaw.
4: Kana.
5: Kung naa kay BCO Sir GP nga naa sa D3 Bio, wala na inflammation nga mahitabo. Kay nga naman. Pagsulod pa lang sa kagaw, na-neutralize na.
4: Gipatay.
5: Wala na joy inflammation nga mahitabo, kay patay naman ang kontra.
4: Napungga na ni monoglycerides, ni monolaurin, ni monocaprin o ni monocaprilin ang infeksyon. Muna yung rason nga nung limited ra ang inflammation.
5: Kanabang dili pud ka masubrahan.
4: Oo.
1: Mm. D3 Bio.
6: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Adunay mga factors nga makatrigger sa inflammation. Una, kanang obesity.
5: Mm, sobra ka pagkatambok.
4: Mao'y kapataas sa imo ang inflammatory rate.
5: Mm. Mao nay gitawag nga long-term inflammation, Sir GP.
4: Sakto. Muna'y rason nga dapat mag-D3 Bio juta aron malikayan nato ang chronic inflammation. Ang dugay nga inflammation kay bisag unta maayo ni siya sa lawas, dili na hinuon. Lain na ni siya.
5: Kay man, maunay mamahimong hinungdan sa daghang sakit or balatian. Secret killer juta na ang inflammation or kining paghubag, Sir GP.
4: Mm.
5: Tanawa pagod nang naay cancer, pakuhay sila og inflammatory markers. Taas kayo na ang ilahang mga inflammatory rate.
4: Daghang inflammation markers. Kung ang sobra sa tuang katambok, labi na dyan ang visceral fat, giila sa atong immune system nga kaaway.
5: Kung maghinahinay nagtubo ang imong buyon, dako dyan po ang tsansa sa mga inflammation sa sulod.
4: Yes.
5: Unya, katong mga buyonan diha, hinahinay na taon mong inom og D3 Bio para makurek ang mga inflammation sa sulod. Sir GP, ang chronic inflammation nga nahitabo sa atong lawas, mamahimo yung cancer, heart disease, og even brain inflammation.
4: Correct. Mm. Chakto jud na.
5: Samot na jud kung stressful kay ka.
4: Mm.
5: Unya daghan pa jud ka ginahuna-una.
4: Oh.
5: Ang problema, Sir GP, the more ka nga na-stress, the more pod ang imong kaon sa mga kontra.
4: Ay.
5: Kinahanglan unta imong huna-unaon nga kung stress ka, mas mo kaon ka sa mga healthy nga mga pagkaon nga daghang antioxidants. Inom pod ayon ka og D3 Bio. Sir GP, basta may mga tis, mga inflammatory response nga nahitabo na sa atong lawas.
4: Oh.
5: Arthritis.
4: Oh,
5: inflammation sa joints, indigestion, bisan sa rheumatoid, asthma, may inflammation po na nga nahitabo sa lawas, sinusitis, prostatitis, kung sa mga lalaki pa na, kapin sa tulo ka bisis, ang pagpangihi sa gabi is turbo ka is katulogon, Sir GP.
4: Masong prostatitis na na.
5: Mm. Prostatitis or inflammation sa iyahang prostate. I-D3 Bio na nila, Sir GP.
4: Kana! Wa na tayo oras, Dr. Mel, so time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na po nga pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Dili abusuhon.
1: D3 Bio.
7: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio Health News.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
1: DTX 500.
0: Mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Hugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kag likod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
5: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon. Tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon git kini.
1: Mighty C.
0: Mapalit sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan?
1: Mats for Biotics.
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
1: Mats for Biotics.
8: Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica for Biotics.
1: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
1: Food Supplement for Men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan og abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500 keto capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si ultra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
8: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
9: Extend Food Supplement for Men!
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend. Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagopi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
12: Hininga uy.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.
14: Alright, trigger time, alas 2.23 na kasag haponoy ng mga suking tigpaminaw. Balik tayo sa itong programang Afternoon Heartbeats. Kinig hapon si DJ Pam ninyo. Ay, kailan dong man, it's a perfect time to inom-inom og kape. Sa nagpaminaw na ito, dira karoy, napag-igup-igup na og kape, mga tatay, mga nanay, sa ito mga tigpaminaw. Wala na yung kape nga akong i-recommend ninyo, ang DTX Coffee Mix. Kaya nga naman nga ka na manjured. Tungod kay kanin DTX Coffee Mix magaykala, dili lang igo nga nga pikar, kundili aduna pwede akong ikatabang sa inyong kalawasan, sa mga nagproblema dira sa ilang mga bill-bill. Pwede gigo yung makunhuran sa itong DTX Coffee Mix. Sa mga nagpliso dira og pagawa silang mga hugaw, ari nang DTX Coffee Mix limpyuhan gyud imong tiyan. Ari na, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Alright, mga higala, sumuto ang sulat ni Jennifer nga naglibog siya kay iyang uyar, bet iligod mo sugid sa trabaho. Sorry, tagag pagtagad uga to ang viewers bi. Magandang hapon na po kay 5 Day Japan. Magikan ni Gary Ostares. May hapon. Ana si Ana Marie Mahinay Pirater. Hala ka kuyo, ana tangon. So dili dapat mamiligya sa eskwelahan nga bisan unsa unta kay kami mga ginikanan wala ra ba jimi magsunod-sunod sa among estudyante. Kato ni kaganina katong na ay estudyante sa Calatrava nga nahilo sa juice. O sige, atuan na din naghatagan o gatambag sa si Jennifer. Sa ganahan po magpa-abot or muhatag o tambag sa atong sender, comment lang mo dito sa K5 San Carlos Digital 95.7 mga ka-K5.

Jennifer, adunay panultihon nga ang tao nga adunay gitagong sekreto. Dili kanunay nga dili matawag nga ng limbong or dili kanunay nga malimbongo na siya. Usahay nasakitan lamang siya sa paghukom sa kalibutan kan mga judgment. Posible nga wala ka gilimbong sa imong uyab. Mahimong gidala niya ang kahadlok na mausab ang pagtanaw sa uban kaniya. Ilabi na, Jennifer, kung nakasinati ang imong uyab kaniya to o pagtamay o pagpaubos kaniya, kanang gidawon ka sa mga tao. Nadilitan ang tao, aron ay pagsalig sa ukaglingoy na aron ipaybalo ang ilang trabaho. Labi na kun ilang gibati nga dili kiniuyon sa sukdanan o pagtanaw sa ubang tawo. Apan Jennifer, sa usa ka seryoso nga relasyon, importante gihapon ang pagkamatinud Arnold. Dili mo kinahanglan pugson siya, apan aduna kay katungod nga may balaan ang kamatuoran. Labi na kay kini nga tawhana imuhang gihigugma or hinigugma. Ang pagsalig dili matukod pinaagi sa pagtago sa kamatuoran kun dili pinaagi sa pag-aabli og pagkamatinud-anon sa usag-usa kaninyo. Isulti kaniya Jennifer nga ang trabaho dili sukdanan sa gugma ug sa bilis sa pagkatawo. Mas amay tahoron ang tao nga matinud-anon ug dungganon sa pagpanginabuhi kaysa adunay taas nga posisyon apan walay integridad, right? Pag-usa mo na Jennifer kung taas ang posisyon pero wala po yung integridad, di ba? So, okay na nga, ingon ano rin itong trabaho, basta doon natin integridad. So, kung Jennifer, kung aduna yung mga tao nga muhukong, aduna yung mga tao, di naman takalitok, iri, una un siya naman yung ubra. So Jennifer, kung adunay mga tao nga muhukom kaniya, painumdumi siya nga dili ang titulo sa trabaho ay naghatag og dignidad sa sakatawo. Kung dili ang iyang kakugi pagkamatinud-anon o gugma nga gipakita. Kapalo ka Jennifer, ang tinuod nga gugma, dili mangita og hingpit nga trabaho. Kung dili usa ka tawo nga matinud-anon og anda maning kamot alang sa mas maayong kaugmaon, right? Yes, ana bitaw na. So, mahalag unsay trabaho, no? Pero ang uban man gud nga mga tao, dili sila komportable nga ipanugilon ilang trabaho. Samtang maoran nilang obra, gamay og sweldo, inya basin inya mahukmay na pud sila sa ubang tao, no? Ambot pud gud oi nga nang magugna ama po yung mga tao gud nga hilig kaayo mo judge sa uban nga ug maor gina ana abot maor man jud na at least ang trabaho dili da utan disente ay so ini na rito imong oyab Jennifer nga bahalag unsa imong trabaho basta kay magdungan mo paning kamot eh para unsa lang gani ana sinati nga mga kasakit kay murag nakaagi na dyan siya mga pagpaubos, no? Ay maura na yung obra. Eh nga dito, Jennifer, nga mag-guantang, magtimbayayong sa kasakit o galipay, sa kalisdanan o kasayunan. Kasayunan.
sa ganahan mo pa ako itong tambang sa ato letter sender. Comment lang sa kay Fab San Carlos, Digital 95.7. So mga higala itong trabaho, dili ganito ikaw lang. Okay, nga, kung maori ganito trabaho nga, paalantaw ni mo, ubos ra ka sa ubang mga tao, kaya ubang trabaho nindot, kaya ubang mga tao nindot ang trabaho, pero ikaw maori ng trabaho, pero ayaw rag ira. Ang importante dira wala tayo gidaot, wala tayo gitumbayan nga ubang mga tao. Siyempre, si kinsa matang mutunob, unsay man ta higante, dili po na. Sige, so dili lang dyan ay komportable ni ang uyab sa itong letter sender. Nga, bisan sa ang pangutanin ni Jennifer, di ikin mo sugid ang iyong uyab. Kung unsa dyan ang trabaho, ang importante, wala niya na maligyag siya. At least disinte. So, paabot lang doon ni Jennifer, kaya bisag ano na siya gigahin nga panahon nga musugid yun mo. Pero ako ba mga higala? Ay, bahalag mangulingay. Basta kay ang gugma tinudanay. Ang importante birong panahon na, DDW. Noon, kanino ang trabaho, importante po. Kay syempre, unsa may imong ikabuhi sa imong asawa, nana. So, importante pa rin siya. Sa'yo po na. Ano naman, English siya naman tang Madam Medeline Yamazaki. Alis na shoutout sa natin si Ana Marie Mahinay Perater, akong pinalangka ng magulang. Ano siya diri? Gigi Pam, please ko shout out ni Luna Auring na adres sa balay nagkatawa ni mo na minaw. Hi Luna Auring, kumusta naman ikaw ba yung hapon? Dami ko kayo nisinder doon sa barangay Malangsawa pero usahay malimta na ragin ako tungod sa kadangkahan. Pero urot shout out mo din ang tanan sa talang taga Malangsa sa lugar nga akong natawhan. May hapon Luna Auring, kumusta yung relasyon ni Kuya ni Lolo Rodi? Ayun naman si Madam Medeline Yamazaki, Ganglesia na naman tayo, magdudugo na naman na ating ilong. Ana Marino, comment lang ko sender, DJ Pam, request lang ko og song para sa sender, maghihintay ako. Ana Marie, maagin ay una na kong gameplay, kaganina pag sugod pag yun sa program, so bawal na siya ibalik na. Ng imong ex Ana Marie, bawal na siya ibalik sa matag sige ra kagipasikitan ka ni Adto. So, bawal na siya ibalik, depende sa boss. Good afternoon ni Zelia Valchas, iskamos, ming hapon. Dapat dere si Sir Gary Ostares.

ang comment ni Madam Medelina. Ako natang basahor na nanood man si Madam Medelina. Uy nga, I will do my best man yun. So, mama to mga kagipay. Maroon akong mahatag na tambag ni Mo Jennifer. Una dito, Dong. Bisan unsa po may trabaho. Andam tingang tawa din, Dong. Siya magkinaunso ko may na kaya akong pagbati ka mo wala ni trabaho ay wala nara malag maglikinay basta ang di lang ka bunugon dili lang ka mga black eye ay nako pero wala man po noon eh nag gitago lang yung judya ang kamatuora no kung siya yung obra ang importante wala ka na nabaligya dirag utot sa kamano na ka.

Erasure, na laptus man, uy! Sige, basta na doon na pa yung magpahabol tira sa mga nag-birthday karoon ay happy birthday ninyo. Unta, happy birthday di ay sa lola ni Inday Christine. Happy birthday. Tingin ay salamat sa sundan ng imong ipadala di rin. No? Makakaon po mag-appeal bisag si K5 Jung rin yadal andin. Pero makakaon na Japan. Una-una na migaw. Sa mga nag-birthday karoon, happy birthday. Unta, nagkapang mga katuigan yung umabot sa iyo ang kinabuhi. Magpabilin ka mong ligon o kanunay mong giyahan sa itong labang makagkakaong sa akin. Wala na yung magpusyagit nila. Basta na doon na mo ipanawagan sa mga mangutangay ninyo. So, sa dili pa ko mag-end sa ano na pa tayo music at anong paminawar, no? Kay Kanisha, mauni maybe this time. So maybe this time mauni siya nga isa po, wait. Ato sa ni paminawin ang kantang Maybe This Time nga gisulat ni Dave Loggins o Randy Goodrum. Nga misikat ni siya sa Pilipinas pinaagi sa pag-cover version ni Sarah Hieronimo ni atong 2014. Kaya tali magang Maybe This Time ang sunod aning kanta mangigala kanibitang subling nagkita ang duha ka kanhi maghigalaay o kona nubya o nubyo. Nga may pag-asa nga mahimong mas labaw pa sa magkahigalaay. I mean nga, ang kanhi managhigalaay, nagkita pag-usab. So, nagalaom nga unta mas labaw pa, ang ilahang relasyon mas labaw pa sa pagka-amiguhay o amigo. So, nubyo na direct. So, pauni, ato ang paminawan. Mabalik ko rin dugay-dugay para sa inyong mga greetings. Sa dili pa kong hipit nga manamili. Ipahapon naman din na. Kaya ako ay nang isyagit ko rin. Inubalik na ako, ha? Sige, maybe this time, magbalik kayo mong duwa.

judge na mga tatay, dili ni siya pang pataas na inyo ha? O dili pang paligorn, pang patindog. Alright, kapag pang paligon, pang patindog, pang pabarog silang lumay nga tumoy. Kita na share kay ka na mga ina na part naman yun na sa relasyon sa labi na bagti ayon. So, ato na lang ubanan og extend para mas muling on pag yun ang yung panag-uban ni Mrs. So, ayaw tong kamit ha, wala ito'y labot. So, extend na mapalit din sa Klinika de Alternativo dira sa Barrick Building, dira sa dapit sa May Evo, no? Adura mo dito, bisita lang mo. Kaya mga senior citizen, aduna na sila discount. Report, aduna report tayo yung mga seller dira sa inyong tagsa-tagsa ka mga barangay. Sa mga dira sa Barangay Malangsa, si Madam Grace Flores Tagang, aduna siya yung mga produkto sa Klinika de Alternativo. Epektibo na ito produkto, DTX 500 o uban pa. Anas ba na mililina, love does not delight in evil, love but rejoices with the truth. Love needs honesty and trust. Don't search for secrets. Choose open communication and truth. Sige, madam. Sige naman, tag-English yan. Ano yan, Madam Yamazaki. Salamat, ma'am. Midilina Yamazaki sa kanunay nga pag-monitor.

Sige, may hop on pag-usap sa tanang taga-kanlawan. Hello, Sir. Is MST Flores. May hop on. Yara ni Sir Elmer Shankang. May hop on sa tanang taga-kanlawan. Nga nag-monitor na ito dara karoin. Sa tanang taga-tumuso. Nga naminaw karoin. Tanang taga-kalatrava. Siyempre, dari sa San Carlos. O Valle Hermoso. May hop on. Shoutout rin rin sa tanang taga Malangsa sa ako Mama Perla, Papa Abloy, nga kabalo kong ganungumpay na po rin si Papa Abloy kahapon na po. Pero si Papa Abloy bisag idara na pero ligon Japanese siya kaya naka-DTX ni siya. Oh, naadi rin nag-message. Si Madam Helen Librandor, hilo inday pampa, maing hapon, pa-shoutout sa Librandor. Always kayo ko naminaw ni mo. Thanks sa pagbasa, alright? And ko andiri among silingay nga kauban ako sa una manguha og lumboy kana likinon bitaw kay negosyo ginagmay. Maayong hapon ni mo dira Tia Ilin, sa tanang taga Malangsa. Salamat kay sa pagpaminaw kanunay din siya nagpaminaw dira pud si Tia Nita og si Tia Romy kanunay pud nagmonitor. Sa pamandira na ni Tia Mercy. Dira pud sa detachment sa atong mga kasundaluan na minaw po na sila ay kumpiyansa. Thank you to Ma'am Pamela. Daging salamat, madam. Ang pindira sa Osaka, Japan. Dahil ay raming sokolit ang nag-uli ni mo dira sa Pinas. Arti po ay Pinas na Pinas. Pinas na siya. Dili Pinas ka uli. Sige, happy to you to. Wala yung oras, mga higala. So, wala pa yung mapahabol dira. Basin na doon na mo'y ishagit ang iyong mga kontra.

muna na dyan ko yung saktong panahon na kinahanglan ako manamilit. Dili po na manamilit sa dayon ha. Manamilit na ako kayo. Wala na ko yung oras. At kinaling niyo ang programang El Castigador karong alas 4:30 sa hapon kauban si K5 Jezebel Barbicho, mga kaki-5. May karong hapon sa iyang programa, mohatag na sila siyang update. Kamahin ato nga mga estudyante sa Kalatravangan na ngahilo sa juice. So pag monitor mo kay unyang hapon do na naman jo dito si Sir Jong sa lugar, so ado na tay update rong hapon. Pag monitor lang mo sa K5 San Carlos Digital 95.7. Take care always mga pamilya, dagang salamat madami dilina mag-amping.

Diyo ko kanuna yung mag-amping po sila na ako. Ay, manong bagay naman dyan ni Charles. Sige, wala na gito. Saktong panahon. Ano na yung panahon? Pero dili na ato. Sama na po ganyan sa ato ang... sama na po na anak kong ano na yung guwapo. Pero dili ato. Ano na yung guwapa. Pero ano na yung tag-iya. Ganun yun. Sige, nagiging salamat taga Valle Hermoso, taga Canlaon, taga Calatrava, Agtuboso, labi na sa San Carlos. Salamat kayo sa kanunay nga pag-monitor. Siyempre ako pong pasalamatan ang station manager pinakabuotan nga si Sir Brian Morden. At siyempre sa mong busing nga si Doc Ramil Oy ang pinakabuotan po na mong nga busing. Tawas madami dilina ay. Dagan po kayo salamat. Basta salamat nga walay kahumanon. Siyempre magpasalamat to ay kay wala bilabi diri ay kung walay maglantaw sa to ah, no? Walay magmonitor sa to ah. Kaya doon ay manisangit sa kong tunlan. Kuna ni guba na di akong amplifier.

so wala dahil ko'y tingog na unsyo na. Sige na ganun ka, salamat din nila ng takotob. Ako na lang si DJ Pam alias Pam Pam Vlogs. Salamat mahingala, aniya ang kung ako na lang sana ang iyong minahal, di ka na muling mag-iisa. Siya, kung ako na lang sana ang iyong kung ako na lang sana ang iyong minahal, unta wala ka na sakitan ron, unta na natriliwat. Maraming salamat. Amping ta kanunay mga higala. Amping sila kaninyo. Alright, bye-bye na. Dire na lang takotob. Salamat kayo sa pag-monitor, no? At ito na yung paminawan ang kung ako na lang sana. Maraming salamat. Bye-bye. God bless you all.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika D3 Bio. DTX 500.
3: Ako si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama DTX 500. Dua lang kakapsula daadlaw. Sulod sa tulo kasimana. Wala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pamali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. Wow! Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, mag-aid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-aid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nag-putik, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
1: Extend food supplement for men.
9: Ako si Jay. Katotoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sang akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend food supplement for men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, Atuani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Bigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat. Pati ang puso ko.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: TTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. TTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit, ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sang Pilar Capiz, wala gid uyon magpangape apang naganyat ako sang akong utol nga mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man tag healthy sa lawas. Mangod na patyagan ko nga nagpawang akong panulok.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap gihimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Dugay ka na bagdag antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB, pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Kinapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Supplement for Men!
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
11: Hininga, uy!
12: Hi! I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
13: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Kung nausab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3.
5: Mm-hmm.
6: Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom o D3 Bio?
5: Layo ka tong gitawag dok nga cardiovascular diseases.
6: Nga naman Sir GP.
5: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
6: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
5: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa mo ta jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
6: Kay para at least tinainayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kun mapasaka nas D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang Sir GP.
5: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
6: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siyag promote sa good cholesterol.
5: Gusto.
6: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre kinahanglan tag mo upgrade. Cellphone gani mo upgrade ta.
5: Uh-huh.
6: Napa-join nindo kayo ron. Katong S21 Sir GP.
5: Uh-huh.
6: Pareho po sakyanan. Di jud ka mo tuo nga mo gamit pa katong mga sakyanan nga karaan na kayo.
5: Uh-huh.
6: Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba. Kinahanglan upgrade jud ka.
5: Oh.
6: Maupo na sa D3. Mm. Gusto ka mag-upgrade, D3 Bio. Kamaw kining bio og nindot nga wala sa plain D3, Sir GP. It's the monolaurin nga naarad jud sa D3 Bio. Ang monolaurin pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan.
5: Oh.
6: Mone rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman, tungod sa monolaurin.
5: Oh,
6: ang monolaurin, wala sa plain D3 ug naaradyod sa D3 Bio.
5: Gusto.
6: Ang monolaurin, pag adto sa selula, murag kurinti sa imong lawas. Kay pag abot sa virus, bungkag na yun. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 Bio sa imong selula tungod kay ang D3 Bio bungkagon niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala Sir GP.
5: Correct.
2: D3 Bio.
7: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio 2 weeks pa lang, namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio, gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya tungod na ay COVID-19.
6: Wala natakdan.
5: Wala natakdan. Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
6: Napa-joy research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
5: Unya,
6: patay ang virus, Sir GP.
5: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, mo na siya'y lauric acid nga nasa D3
6: sa D3 Bio. So, sa to pa, kung nag-inom ka og D3 Bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, na-adjud sa D3 Bio. Pariha, jud na. Mo na'y wala jud sa plain D3 nga naa sa D3 Bio.
5: Correct.
6: Hinumdumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3 Bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO.
5: Uh-huh.
6: Unya, Sir GP, ang US nanguha pud og BCO. Asa man?
5: Asa?
6: Dari Pilipinas. Kuwaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya, pagkahuman, butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Diapa jud wala sa D3. Ang MCT.
5: Wala? Okay.
6: Ang medium chain
5: triglyceride.
6: Diretso na siya nga mahimong
5: energy.
6: Buhatong energy, Sir GP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga mo inom og D3 Bio sa dili pa ka mukaon sa buntag.
5: Empty stomach, dok.
6: Oh, kabalo ka nga, no, Sir GP?
5: Ganun.
6: Hatagan ka niya og energy or kusog.
5: Wow.
6: Ang MCT, wala na siya sa plain D3, Sir GP.
5: Oh.
6: Nara na sa D3 Bio. Og ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3 Bio, walay oxidation nga mahitabo.
5: Muna'y dapat target
6: ang D3 Bio, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok. Mintras ikaw gatulog.
5: Muniwang di ka.
6: Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
5: Wala.
6: Wala, John.
5: Wa na tayo oras, Dok. Kasi Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab, si Dok Ramil Oy. Maing panglawas, ampingan.
5: Ayaw abusuhon.
2: D3 Bio.
8: Ako si Riel. Na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtingin, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong uganga. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Fiktibo, yun kayong DTX 500.
0: DTX 500! Pumalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaka butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sang akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Sporbiotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporbiotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sporbiotics, you're always in good health.
6: Extend food supplement for men.
7: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend food supplement for men.
6: Extend food supplement for men.
8: Hello, maing buntag. Unsa ako ikaalagad?
9: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw o dako-dako akong nabayaran sa ospital. Nabay matabang atong co-op, ma'am?
8: Ay, tawon po, sir. Akong lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nila pa og 21 ang pangidaron.
9: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man niya akong anak, so covered na ini siya, ma'am.
8: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
9: Ay, salamat, Ginoo. Nasulbad akong problema.
8: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol ra unya namo sa membership division. Sa pailain ako ikaalagad ni mo, sir.
9: Katura, ma'am. Sulbad na. Wala rin ako ni mo. Bye.
8: Bye, sir.
10: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance. Alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Para turo ang bayad sa katidal nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol na buhatan sa DCCCO sa inyong dapi.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.